0: Alaman.
1: Nagala sa internet ang fake news
2: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
3: Pag what they are doing is creating panic.
0: We say no.
4: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
4: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o yung mga sea-based over overseas Filipino workers po natin, ang ating mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipinong madaraga at sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
7: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Yan, welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado na makaka-relate ang maraming seafarers at kanilang pamilya. Magbibigay tayo ng practical tips kung paano mas maayos na ma-manage ang remittances, makapag-ipon at makapaghanda para sa kinabukasan. Ang topic natin for today ay, what is financial tips para sa mga seafarers at kanilang pamilya? Kasama natin ngayon ang isang seasoned financial advisor na may mahigit 35 years of experience sa human resources at financial literacy advocacy. She observed Filipino workers facing financial challenges affecting productivity, so her advocacy focuses on promoting financial literacy across all ages, enabling individuals to realize their dreams and lead comfortable lives, particularly in retirement. Ayan, gusto ko rin malaman niya mga tips na yan, Miss Olive. Syempre, hindi na tayo bumabata. At syempre, isa rin po siya na matagal na katuwang ng Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup, Pangpamilyang Marino Project. Ayan, naging guest na po natin yung ibang mga experts na kasama dyan sa Pangpamilyang Marino Project ng Amo Soup na sina Dr. Acosta, si Dr. Matilia, saka si Miss Eileen. Ayan. Let us all welcome si Miss Olivia Ilagan. Welcome to Alagang Amo Soup, Ma'am Olive.
9: Good afternoon, Miss Camille. Thank you for having me here in your program.
8: Mm-hmm. Okay, Ma'am Olive. Isa po to sa mga favorite topics po talaga ng ating mga seafarers. Kasi syempre, yung kanilang buhay sa pagbabarko talaga pong tsinatsaga nila.

0: they're working very hard mm-hmm. para matustusan yung kanilang mga pamilya at oo. Syempre para makapag-impok po para sa future. Yeah. So ano po bang ibig sabihin muna ng financial literacy at bakit ito mahalaga lalo na para sa mga seafarers at sa kanila pong mga pamilya?
1: Okay, ang financial literacy means it's a set of skills needed para alam nila paano nila i-handle yung pera nila ng maayos, paano nila ito i-invest effectively, at paano sila makakapamuhay ng komportable in the future, no, for the entire family. Importante ito kasi kung hindi sila marunong humawak ng pera, puro lang gastos ang iniisip, o pangungutang, mahihirapan sila sa kinabukasan. Mm-hmm. So, importante na may alam. Ang sabi nga, pag may alam, mas mahusay kang mamumuhay.
0: Mm-hmm. Tsaka Miss Olive kasi, hindi ba, before nung mga unang panahon siguro, ang laging sinasabing stereotype, one day millionaire daw kasi syempre ang mga seafarers natin, ang earnings nila usually dollars, ganyan. Yeah. So malaki talaga yung, lalo na kung tuloy-tuloy silang nagbabarko, no? Mahabang mga kontrata. So nakakaipon talaga sila. Pero before kasi, parang hindi masyadong matunog yung term na financial literacy. Si ma'am. So ngayon na may social media na, dumadami na yung ang mga awareness campaigns, even our government, the Department of Migrant Workers, ini-encourage po yung ating mga seafarers na maging wise sa kanilang pagmamanage ng finances nila. So ano po ba talaga yung tamang paraan ng pagmamanage ng remittances o padala ng ating mga seafarers, Miss Olive?
1: In fact, ang mga kabataan ngayon, wise sila, no? Kahit college pa lang, marunong na mag-invest online, di ba? Lalo pa itong mga seafarers natin na totoo namang nag-aral ng maayos at talagang malaki yung pinaghihirapan nila sa kanilang pagsakay sa barko. So, kailangan, hindi lang sila basta nag-iimpok. Mm-hmm. Kailangan ini-invest nila ang pera. Kasi pag sinabi mong mag-impok, ilalagay mo lang yan sa bangko, sino makikinabang? Mm-hmm. Hindi ba? Ang importante, inimpok mo at may bumalik sa yung malaking returns in the future.
0: Mm-hmm.
1: And to do this, kailangan meron ka ding kaalaman paano ba talaga, anong part ng pera mo na nire-remit mo sa family mo, ang gagastusin nila, anong part ng pera mo ang kanilang isi-save at i-invest, at ano yung part na pwede nilang gastusin para sa konting luho, pang pamilya or pang sarili.
0: Kumbaga budgeting.
1: Iba budget, oo. Hindi lahat gagastusin, ano. I think minsan ang nagiging problema, iba yung expectation ng family, diba? Kasi, ay naku, si daddy, si tatay, si papa, marami namang pera yan, dollars, no? Hindi nila alam, hindi sila nagsisave. So, ang expectation, anything goes. They can buy anything they want. Pwede nilang gadgets, imported gadgets, you know, top of the line, imported clothes, whatever, latest gadgets, etc. Travel abroad. Hindi dapat ganon. Kailangan pipiliin mo din yung paano ka gagastos. Siguro kung isa kang nanay o isa kang tagapangalaga nung kinikita nung seafarer, let's say ikaw yung asawa, ikaw yung kapatid, o ikaw yung nanay nung seafarer, iba-budget mo how much will be spent for your daily needs. Let's say 50% of that, hanggang dun lang. 30% is a set aside mo for regular savings and investment. And then 20%, do whatever you please. Anak, gusto mo ng latest gadget? O sige, kain tayo sa labas. Okay, outing tayo. Okay, but to a limit, no? Hindi yung bigay todo kahit anong gusto.
0: So dapat naka-budget talaga lahat.
1: Oo, dapat naka-budget.
0: Madali naman na ngayon, Miss Olive, mag-Excel, hindi ba? Or kahit sa notes sa cellphone.
1: Yeah, dali nun.
0: Tsaka dapat po ba meron talagang isang in charge na who makes the financial decisions at home?
1: Yes, it could be the mother, no? The spouse, or the kung sino man yung pagkakatiwalaan ng seafarer.
0: So dapat, hindi naman strict, pero disiplinado.
1: Disiplinado. At saka kailangan may transparency dun sa nagpapadala ng pera na seafarer. Lahat recorded, honey, ito yung ating gastos last month. Ito yung naimpo ko. Ito yung binudget ko for our investment. At ito yung konting luho ng mga anak natin. Hindi ba para pagdating ng panahon na bumaba na yung seafarer, lahat nasa maayos na
0: alam niya yung
1: record keeping.
0: Alam niya kung saan napunta yung kinita niya, kung ano yung mga gains dun sa mga investments, yes, nila, aware siya. Maganda yun, ma'am, na point yung transparency. Di ba? Kasi minsan sa spouses, di ba sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga, parang yan yung isa sa mga leading causes kaya nag-fall apart ng relationships. Kasi yung sa finances talaga. Pero kung may transparency, nandun yung trust, nakikip yung trust, tapos parang na-build yung, kumbaga parang na-feel mo na part ka ng process, decision making when it comes to the finances, kahit malayo ka.
1: Oo, that's true. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang nagdi-decide, eh, di ba? Kasi unang-una, yung si Ferrer yung nagpapadala ng pera, yung kabiyak niya o yung katuwang niya sa Pilipinas, yung gumagastos. So, kailangan alam niya saan napunta yung pera. Meron bang naimpok? Meron bang nagastos lahat? Ano ba yung emergency gastos na kaya naubos for this month? So, importante na nakakwenta yan ng maayos.
0: Tsaka dapat talaga, ma'am, no, imperative na part ng budgeting talaga ang savings.
1: Oo. And the children, in their young age, they should also be taught, paano ba yung pinaghihirapan ng papa nyo, hindi yan madaling kitain, di ba? So, yung expectations din ng mga bata, medyo limited. Alam nila kung hanggang saan lang sila, because alam nila yung magulang nila, they'll have to pay for the tuition fee in the school, kung gusto nilang mag-aral sa isang private school, hindi ba? Tapos, kung gusto nila ng may konting luho, ng konti, mami, latest gadget. To a certain point, yes, but not, you know, buying a cell phone worth 90,000 kasi ito yung latest model, no?
0: Or maybe teach them how to save up.
1: Yes, on their own. At a young age.
0: At a young age. Maganda nga yun, ma'am, no, na ini-instill mo na yung ganung value sa mga bata na hindi unlimited ang resources.
1: Correct yan. Totoo yan.
0: At saka yung value nung napaghirapan mo, di ba? Or pag-ipunan mo kung meron kang gusto na hindi part ng initial budget natin. Ma'am, gaano po kahalaga magkaroon ng emergency fund ng isang pamilya?
1: Ay, ang emergency fund is napaka-importante. Actually, because of the COVID, di ba? Nagkahirap-hirap tayong lahat. Dati, as a financial wellness consultant, we were saying, okay na yung 3 months. But after COVID, we were saying, 3 months is not good. 6 months to a year. Importante yan. Kasi hindi naman palaging nandyan yung katuwang mo, eh. E paano kung nasa barko, biglang na-aksidente yung kotse, sinong gagastos sa repair? Eh, hindi naman pwedeng sabihin ni Papa, sige, paayos mo yan. Kung wala kang emergency fund, what if nasunugan, o may namatayan, o may biglang nagkasakit na hindi na covered dun sa plan ng AMOSOP, no? Kasi meron naman tayong...
0: May hospitals
1: po. Oo, hospital benefits. Pero kung ang namatay, hindi naman covered dun sa part na yon ng plan ng AMOSOP.
0: Or sa welfare mutual and benefit plan. Or meron, kung may excess pang gastos.
1: Oo, meron siyang magagastos na pagkukuhanan niya kasi may emergency fund available.
0: Mahalaga po talagang emergency. Ilang percent po dapat yan ang budget? Yung ano niyo po, recommendation niyo?
1: Sa akin,
0: ang emergency fund.
1: Kailangan mag-build up siya, no? Hindi naman as in tomorrow. I mean, like, the person can build it up across several months, but it should be something equivalent to at least 6 months to a year of the monthly expenses of the family.
0: So, kunyari, siguro monthly, mag-start ka sa 10% ng kinikita mo, itabi mo na.
1: Yes, itabi mo na.
0: Hanggang sa maipon.
1: Oo. Halimbawa, ang monthly expenses nila is 50,000. Yung 50,000, pwede niyang buuin yan in 1 year. Little by little, no? Para, in case of an emergency, o si daddy biglang nagkasakit, hindi nakasakay agad. So may emergency fund na pwede nilang gamitin in nahugutin. The meantime na walang sakay yung kanilang seafarer.
0: Opo. Dapat talaga may emergency fund. Paano? Kasi ma'am, di ba nga kanina nabanggit nyo na dapat kapag mag-i-invest ka, hindi mo lang patutulugin yung pera mo sa banko. Pero iba naman yung emergency fund kasi dapat nakasubi talaga yon.
1: Nakasubi and easily accessible.
0: Easily accessible. Oo. Kasi syempre, kuwari, nag-invest ka, may lupa ka, may mga ganyan kang properties, pero ang hirap naman i-dispose nun pag may emergency ka. Maghanap ka pa ng buyer, mga ganyan.
1: At most, ibibel mo yan at sacrifice rate, no?
0: Yeah, oo.
1: So, mas sakit palugi. Yun. So, palugi. So, but if the fund is available equivalent to, let's say, 6 months to a year of your monthly expenses, madali kang humugot ng pagkukuhanan without touching yung iyong investment na long term.
0: For the future.
1: Oo,
0: no?
1: For the future.
0: Mm-mm. Ma'am, ano po yung mga tips nyo po na pag-i-invest para sa mga seafarers. Kasi yan yung question, daming question na meron akong ano gustong i-invest na pera. Siyempre, ang sinasabi nila, you have to diversify.
1: Yes.
0: Diba? Hindi mo lang ibubuhos sa isa.
1: Oo.
0: Bilang financial advisor, ma'am, ano po yung inyong...
1: Maganda yung kung magaling silang mag-online. Mm-hmm. Pwede silang mag-online. Like, for example, ako, I personally invest my money in insurance sa UITF ng insurance. So, I can do it. Accessible siya 24/7.
0: Oh.
1: So, pwede ako magdagdag o pwede rin ako mag-withdraw. So, pwedeng online, gagawin nila yung kahit na online sila, nasa abroad sila. Or pag meron
0: sila... Kahit on-board, basta may internet access.
1: Yes, basta may internet. Nila. Oo. Or kung stock market, but not all people are good in stock market. Saka hindi ba ngayon nakakatakot. So, wag na muna stock market. But
0: volatile yung market.
1: Volatile. But, you know, UITF would be good or... Yung mga government-backed funds like Pag-IBIG.
0: Yan, MP2.
1: Ayan.
0: Ang daming.
1: Last year, ang laki, 8% ang kinikita. No? So parang, these are the things na pwede lang gamitin as a tool no for investment.
0: Kasi kumikita, ilang percent,
1: oo,
0: di po ba, ma'am?
1: Wag lang time deposit. Eh kasi kung time deposit, magkano lang ibibigay ng banko, di ba?
0: Ah, talaga po?
1: Maliit.
0: Maliit.
1: Swerte ka na sa 3%. Depende pa sa amount na in-invest mo.
0: Oh.
1: So, ang nanalo doon, yung banko.
0: Oo nga.
1: So, ako, hindi ako naglalagay doon. Basta ako, I invest my money, UITF or MP2 or other. Kung meron silang partner na pwedeng maglagay ng small business like a sari-sari store kung may place and someone can manage it well, pwede rin ganun, no?
0: Uh-huh.
1: Small businesses na hindi naman talaga... importanteng nandun yung presence ng seafarer but someone can manage it for them.
0: Ah, or here. Yung pamilya or nandun sa may bahay
1: or yung kamag-anak o yung ganon.
0: Pero syempre dapat in order lahat.
1: Meron akong isang neighbor, seafarer yung husband niya. Tatlo yung anak nila, lahat na pag-aral, lahat professionals na. Sabi ko, Ate Hilda, paano lumago yung negosyo mo? Ay nako tita, nag-umpisa lang ako, nakita ko lang nung nagpunta ako sa parlor, ang daming bumibili ng mga mani, yung mga maliliit na sigarilyo, ganun. Sabi ko, ay nasa harapan ng bahay ko, pwede naman ako maglagay ng small ano, kasi di ba may mga construction doon sa village namin, o yung bili nila ng soft drinks, hindi naman all the time nasa tindahan ka, doorbell sila, bili kang soft drinks, maliit na ang negosyo, napalaki niya, tapos...
0: Wow.
1: Dinagdagan niya, mamaya, she went into selling eggs by the tray. Ah, ito, may restaurant. Nagde-deliver na siya ng eggs by the tray pag Sundays. So, hindi naman yun sudden na lumaki yung negosyo, but it's something na binild up niya.
0: She started somewhere.
1: She started somewhere, nagbenta ng money. Tapos sabi ko, magkano yung kinikita mo sa money? Nako, swerte na yung maka 500 ka na net. Oh, 500 na net a day is not bad, yeah. Diba? That's a
0: pangdagdag na rin po.
1: Oo, pandagdag. So sabi niya, yung pinadadala sa akin ng asawa kong si Ferrer, alam niya, hindi ko ginagalaw yung in-invest. Kasi meron akong pinagkukuha ng iba.
0: Ang galing.
1: Oo.
0: So parang tinulungan niya in her way, in her own way.
1: Yes.
0: Tsaka ang wais ha, kasi syempre wala naman siyang rental doon kasi sa bahay lang.
1: Oo. yung ice tubig nga, ang lakas kaya doon.
0: Kasi mainit.
1: Kapit bahay, bibili na ice tubig. O, yeah. Diba? Magkano yun? 10 pesos yung isang ganon. Ilang ganon ang magagamit mo? Sa maghapon, di ba? 10 pesos, ilan ang kikitain ng 10 pesos a day? Small things, but you know, put them together, malaking bagay pagdating ng panahon.
0: So, dapat may creativity rin na
1: oo,
0: kasama.
1: Yung naghahawak talaga ng pera, creative siya in so many ways dapat.
0: Tsaka responsable. Ang galing naman nung seafarer's wife na yun, Ma'am Olive.
1: Nakakatuwa.
0: So, it really
1: siya.
0: Depends talaga, ma'am, no, sa risk, at sabi nila, risk appetite mo.
1: Correct.
0: Kung conservative ka, pang-conservative ba, ma'am, yung UITF na sinasabi niyo? Or moderate?
1: Depende rin. Yung UITF may conservative, moderate, and high risk paper.
0: Okay. Depende
1: so, depende
0: talaga.
1: Dun sa mag-i-invest. Like ako, when I was younger, of course, syempre, kaya ko yung high risk. Kung mag-dive yan, eh, kikita pa naman ako. Pero, you know, as I mature, I go into moderate. Ngayon, medyo conservative na ako. I still invest in UITF kasi safe naman siya. You just find a company that is, you know, reputable to handle it for you.
0: Ganon. Tapos yun nga, ang daming nating natututunan kay Ma'am Olive. O yan, nakakakuha tayo ng mga tips kung paano mag-invest. Yan, para sa mga listeners natin. At saka yun, yung MP2 nga po.
1: Oo,
0: nako,
1: MP2.
0: Trending yan lagi. Pag ano, ang daming nakaabang dyan pag i-announce na yung dividend rate.
1: Malaki kasi siya. What? Government? Ba? Diba? More than anything else. Sigurado ka doon, MP2.
0: Nakakatuwa rin kasi ang dami na nga rin po mga Pilipino na interesado mag-invest.
1: Oo.
0: Natututo na po tayong maging mas kumbaga mindful sa ating finances.
1: Oo.
0: Okay. So, ma'am, ano po yung mga simpleng paraan para mahikayat yung mga seafarers na magsimulang mag-ipon at mag-invest habang sila ay aktibong nagtatrabaho? Lalo na siguro, ma'am, yung mga bago pa lang, no? Syempre, excited pa sila. Parang ang iniisip pa lang nila talaga is really to go on board, to experience life at sea, and to earn.
1: Correct.
0: Opo, ma'am. Ano po ang inyong...
1: Siguro tingnan muna nila ano ba unang-una, ano ang risk appetite nila.
0: Mm-hmm.
1: And then, how much time can they devote to it if they want to go online? Mm-hmm. Ganon kadalas nila to gusto i-monitor. Kasi baka naman nasa dagat sila, ang isip nila.
0: Baka ma-stress pa.
1: Ma-stress pa sila.
0: Dagdag stress sa mental health.
1: Mm. So, dapat tingnan muna niya ano ang risk appetite, how much are you willing to invest kung yan man ay bumagsak ng kaunti. How much risk are you willing to take?
0: Mm-hmm.
1: Or ganon katagal mo gustong maghintay for the money to grow? Kasi you cannot earn it. Pagka sinabing get quick rich, scam na yan, no? Diba?
0: Oo nga, dapat maging
1: careful ka dyan.
0: Maging maingat.
1: Maingat. Kasi ngayon parang, uy, mag-invest ka dito 30% agad. Ang daming ganon ngayon, nakakatakot, diba?
0: Mm-hmm.
1: Do not, never check yung website na mga mag-o-open na gano'n, tapos hihingi na yung PIN mo, hihingi na ng personal details mo. Never do that. Or yung iba, pinupondo nila, binibigay nila ATM nila eh. For some reason, sabi ko, mangungutang, tapos magbibigay ng malaking returns. Those are scams.
0: Scam.
1: So, better make sure, sino yung kausap mo when you invest?
0: Mm-hmm.
1: Sino yung magmamanage noon? Ikaw ba o yung naghahawak ng padala mong remittances?
0: Mm-hmm.
1: If it's your spouse, I'm sure your spouse can be guided naman properly. Madali naman itong pag-aralan, eh, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Maraming silang makikita online na how to invest properly. They can ask a lot of experts kung meron silang mga insurance agents. These are people also who are knowledgeable about investments.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede rin sila mag-inquire about that.
0: Mm-hmm.
1: Pero importante, siguraduhin nila where they want to put their money. If they want to put a small business, sino magmamanage in the first place?
0: Mm-hmm.
1: Tapos tingnan nila, ano kaya ang sustainability nito over the next few months or next few years? Baka bigla silang maglagay ng isang business na, alam mo yung sago? Sago? Nung araw, uso yun eh.
0: Apo, yung mga sa malamig.
1: Okay. Sa malamig, biglang nag-mushroom all over the place. Pero nasan sila ngayon? Wala na, di ba? Ilan-ilan na lang yung makikita mo lining up the streets kasi hindi na pag-isipan ng maayos. So siguro kung mag-iisip ka ng isang negosyo to invest in, look at the long-term prospect for the business that you want to create. Small ones, no? Small ones, and then who will manage it if you are not there to personally supervise? Kailangan tiwala ka dun sa kapartner mo na magmamanage ng business.
0: Teamwork talaga, ma'am, no?
1: Oo, teamwork. Hindi pwedeng ipagkatiwala lang kasi hard-earned money mo yan, di ba?
0: Tsaka dapat nga, maganda nga ngayon kasi po, real-time, pwedeng mag-report sa'yo, pwede kang humingi ng update, ano na ba nangyari.
1: Yes.
0: Ma'am, balikan ko lang ngayon sa scams kasi sabi niyo po kayo nakakapag-invest kayo online. Ano po yung mga quick tips niyo sa mga seafarers to ensure? Dapat ba talaga identified nila kung sino yung organization na yon? Do some research? Yung tao, dapat ba ma-meet muna nila face-to-face before they... Kasi ngayon, pwede ka na mag-send lang, mag-GCash ka lang or mag-bank transfer ka lang. Hindi mo alam kung yung kausap mo is legit.
1: Oo, dapat tingnan muna talaga nila may website ba itong nag-o-offer.
0: Mm-hmm.
1: Number one, anong hinihingi niyang data sa'yo?
0: Yan.
1: Diba? Baka naman ibigay mo yung bank account or yung PIN or whatever. No, never disclose yung mga ganong details.
0: Mm-hmm.
1: At saka, tingnan niya muna yung track record nung nag-o-offer ng ng business opportunity. Mm-mm. Ako personally, well, I've worked with insurance for 20 years. So ako, kabisado ko yung kinakausap ko. Mm-hmm. Big companies, no? Hindi ko na lang i-mention ng company name, but there are many big companies in the Philippines na mm-hmm. international din, global companies na pag isang tingin mo pa lang sa website, alam mo na, ah, ito, legit ito. Mm-hmm. O even if it's a local company, it's over 100 years, legit ito. Mm-hmm. Tinitingnan ko muna, who are the people behind?
0: Yeah, and the track record of the track company. Record,
1: and then you can, maybe you can send them an email, ask them to assign to you a manager or mm-hmm. someone that you can trust mm-hmm. to help you with your investments. Kung mm-hmm. mag-i-invest ka sa UITF, mm-hmm. mga tawag nila doon mga fund managers.
0: Fund managers. Oh,
1: usually, they will assign to you a fund manager. They mm-hmm. will give you tips. Sir, ito yung magandang funds ngayon na mm-hmm. malaki yung prospect, mm-hmm. no? Or ito, sir, wag mo munang ilagay dito. So, pipiliin nila ng maigi along that line.
0: Okay, so talagang dapat guided ka.
1: Guided, oo.
0: Dapat talagang hindi ka lang ibigay ng bigay lang ng information and data. Remember, may Data Privacy Act of 2006. Dapat talaga sigurado ka kung paano ipaprocess yung data mo.
1: Oo.
0: Kung saan mapupunta, kung kaninong kamay mapupunta yung data. Di ba sabi nga nila, Miss Olive, ang data ngayon is parang gold.
1: Correct,
0: di ba?
1: Yeah.
0: Talagang... mahalaga na protektahan ang mm-hmm. ang data ng bawat individual, ng ating mga seafarers at ng kanilang mga pamilya.
1: Oo.
0: Ayan, Miss Olive. So, panghuli na lang, Miss Olive, ano po yung maipapayo nyo sa ating mga seafarers at sa kanilang pamilya, mga asawa at anak nila, upang mas maayos na mapangalagaan ang kanilang pinaghirapang kita at makapaghanda para sa mas secure na future?
1: Okay. Siguro una, sabihin natin, tell your family, control their spending. Give priority muna to their needs more than their wants. Mm-hmm. Kasi yung wants, masyadong unlimited yan eh. Pero yung needs like basic food on the table, education of the children, shelter for the family, clothing, etc. These are needs, no? Mm-hmm. But the wants, anything can go. Mm-hmm. And then save. Make sure you save and invest in reputable companies, mm-hmm. no? And then maybe create an emergency fund. Kasi even if you have a lot of savings, if you don't have any emergency funds, baka ma-deplete yung iyong savings and mm-hmm. investment. So create an emergency fund to prevent financial collapse. And maybe get insurance protection. Kung seafarer ka, ako believer ako sa insurance. Mm-hmm. There were two family members. There were two members in our family, no? Yung uncle ko at yung naging husband ng cousin ko. They were seafarers. They were never insured. So, nung namatay, walang nakuha. Mm-hmm. And I've been telling my cousin, pa-insure mo sa akin yung asawa mo. Mm-hmm. Kahit 1,000,000 lang. At mm-hmm. the time, I was still active insurance. Ay, hindi, maraming pera yan. Sabi ko, paano pag bumaba yan? Mm-hmm. O, ayun, namatay. Walang nakuha. Sayang, mm-hmm. di ba? 20 years in the business, walang nakuha. Kawawa naman. So, make sure they get insured. I-insure yung seafarer. Mm-hmm. If it's not provided by the company, maybe get a personal insurance mm-hmm. for himself or for herself. At yung partner niyang nagmamanage ng account. So, whoever goes first, may available funds mm-hmm. for the family. And then, also insure their properties. May bahay ka, may kotse ka. E paano kung nasunog? Paano mm-hmm. kung nabangga? Kung walang insurance? Mm-hmm. Maganda yung merong sasalo. Kasi mm-hmm. safety net nga itong insurance. Mm-hmm. And then ako, create na rin an early retirement fund. Huwag mo nang intayin 50 years old ka. Mm-hmm. Kahit 40 ka pa lang, mag-umpisa ka na eh. Kasi mm-hmm. the longer you save, the more, the cheaper it gets, no? Like, maliit lang i-contribute mo kasi bata ka pa. Like, mm-hmm. some insurance companies can provide you a program for retirement. Mm-hmm. And the earlier you save for it, the cheaper the premium would be. So, mm-hmm. don't wait till you're 50 or you're 60 bago ka mag-build up ng retirement.
0: Fund, no?
1: Create it early while you're in your 30s, in your mm-hmm. 35. Long-term, agad ang view mo. Magre-retire ako at 60. By the time I would have worked for 35 years or 25 mm-hmm. years sailing, no? So, maganda. Hindi ka worried. Pag nag-retire ka, there's a lump sum amount available. Mm-hmm. And then ako, I always include, sa akin personally, I pray for protection of my finances, no? Kasi, God, only God can protect. You never know, eh, may gera ngayon, di ba?
0: Yes.
1: You never know, but if God is there, you ask His for protection, it will be protected. Create protection for your business, for your funds, and then share your blessings. Share your blessings, hindi lang pang sarili, hindi lang pang pamilya, but share it with those most in need and pay it forward. Siguro yun ang magandang gawin ng mga seafarers natin. Na kumikita sila, okay, malaki ang kita nila, pero hindi habang buhay, ganyan ang kikitain mo. So, you know, share it while you have the time and the opportunity. Para pagdating ng panahon at ikaw naman ang nangailangan, other people will share also their blessings with you.
0: Ayan, daming mga words of wisdom ni Miss Olive. Thank you po sa inyo, ma'am. Dami namin natutunan ng mga tips. And syempre, pati yung spiritual aspect of it. Hindi
1: oh,
0: ba?
1: Oh, yeah.
0: Kasi tama po yan na parang you also have to consider your peace of mind na tsaka yung strength na nabibigay sa'yo when you lift up your blessings, lift up your resources, your finances to,
1: yes,
0: to God, or to kung ano man yung faith, no, ng ating mga seafarers. Yan, nakaka-enrich ng soul, no, kapag
1: correct.
0: Oo, yung prayers. Tsaka ma'am, it also applies to those na medyo may challenges, hindi ba? Kasi hindi naman lahat pare-pareho ng sitwasyon na magaan, may extra na pang-invest yung iba. Meron siguro na may mas may mga challenges or gaya ng sinabi niyo, may mga nagkasakit or may pinagdadaanan na siguro maganda rin na malaman nila na it's never too late.
1: Yes.
0: Na magkakaroon din ng chance for them to be able to improve their situation.
1: Yes. Mm-mm-mm. And kasi pag nag-share ka, people will, you know, sinasabi natin, naka-karma. Babalik
0: good
1: sa
0: karma.
1: Yung good karma, di ba? Nag-share ka eh. In the future, pag ikaw naman ang nangailangan, I'm sure it will come back to you. So, share your blessings and pay it forward.
0: Thank you, Miss Olive, for that. Ayan.
1: You're welcome, Miss Camille.
0: Okay, maraming salamat po sa ating guest ngayong araw. Sinishare po namin ngayon sa inyong mga screens ang information ng ating AmaSub Contact Center, telephone, mobile, Globe, and Smart. Paalala lamang po, for calls lang po yung mga details natin. Ano? Andyan din po ang ating AmaSub Official Facebook page and AmaSub Official Facebook group at ang AmaSub Official YouTube channel kung saan po natin ina-upload ang episodes natin dito sa Alagang AmaSub. Kaya kung gusto nyo pong balikan yung mga tips ni Mama Olive ay pwede niyo pong balikan dyan sa ating YouTube channel, no? At may mga snippets din po kami sinishare sa AmaSub Official Facebook page and group. At nagkaroon na rin po kayo ng reels sa amin.
1: Yeah, very much.
0: Mga financial tips. Yan, thank you, Miss Olive. At meron din po tayong www.amasup.org para naman po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga service units at programa ng ating union. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmaSub Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amasup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Miss Susan Aison, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at ang ating kaamusup na si Shane Lontok Alvarez. Maraming salamat po, Miss Olive Ilagan, sa inyong mga helpful at wise na tips at advice para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. Talagang mahalaga na habang nagsisikap at kumakayod ang ating mga seafarers, natututo rin po tayong mga maging wais pagdating sa pag-manage ng ating mga finances. Hindi lang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi para rin sa mas secure na kinabukasan ng buong pamilya. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmaSub na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmaSub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmaSub.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmaSub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga Pilipinong nanonood at nakikinig sa atin sa anumang sulok ng mundo. Magandang araw mga kabayan! Muli po naming inihahandog sa inyo mula sa Radyo Pilipinas World Service, Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlement Adjudication Commission o HSAC ang aming programa. Welcome po sa programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Makakasama niyo sa isang oras na talakayan sa serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan. At ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Ang Housing Rights with HSAC ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unang-una sa ating social media. Live nyo kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas at sa Human Settlement Adjudication Commission. Maging sa mga Facebook pages ng regional adjudication branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na rin ang programang Housing Rights with HSAC sa mga provincial station ng Radyo Pilipinas. Kami rin po ay napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS Evox Receiver app. At para naman sa ating mga overseas Filipino living and working abroad, napapakinggan nyo po ang programang ito sa shortwave broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin at hihimayin ang digital transformation ng ATSAC. Kung ano ang hakbang na ginagawa ng kanilang ahensya upang makasabay sa mga makabagong teknolohiya, lalo na't ginuginita ngayong buwan ang National ICT Month. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa ay ating tatalakayin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Gold Loop Properties versus CA GR number 120122088 noong 26 ng Enero taong 2001. Samantala, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa. Makakasama po natin si Ms. Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlement Adjudication Commission o ATSAC. Magandang araw, Ms. Louie. Bago po tayo tumungo sa pinaka-topic natin, pag-usapan muna natin itong sa ICT Month. Magandang umaga muna, Ms. Louie.
6: Yes, Sir Jay. Good morning po. Maulang umaga din po sa ating mga viewers and listeners.
5: Yes, good morning. Maulang umaga.
6: Yes po.
5: Ito na nga po. Ngayong buwan po ay ipinagdiriwang ang National ICT Month at taon-taon nga po itong ginagawa. Para sa selebrasyon ngayong taon, ang tema ay walang iwanan sa digital bayanihan or no one left behind in digital bayanihan.
6: Yes,
5: kung saan ito ay nakatuon sa inclusive digital transformation at bridging the digital divide. Binibigyan din ng tema ang sama-samang pagkilos sa lahat ng sektor upang matiyak na walang Pilipinong naiwang offline. Kasama sa mga kaganapan ang Digital Literacy Campaign, Roadshow, ICT Conference, Innovation Fair at Cybersecurity Drive na ginaganap sa buong bansa, kabilang sa mga malalayong lugar tulad ng Batanes at Tawi-Tawi. So bilang Information Officer po, Ms. Louie, ano po ang inyong opinion o reaksyon para sa celebration ng ICT Month ngayong taon?
6: Yes po, Sir Jay, no? Pero bago ko po sagutin ang iyong katanungan, so let me thank you first and Radyo Pilipinas po for inviting us today. And tawag po natin dito at sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o ng ATSAC sa pumumuno po ng aming Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III at ang lahat po ng aming commissioners sa ATSAC. Nagpapasalamat po kami sa ating mga viewers at listeners sa patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa ating Human Rights with ATSAC. Ayun po, so going back po to your question, Sir Jay, no? Tunay pong napakahalaga ng tungkulin ng Information and Communication Technology or ICT para gawing mas effective, mas efficient at mas madali po ang mga serbisyong publiko ng ATSAC po. So, katunayan po, kinikilala po ng ATSAC ang importansya ng teknolohiya sa pagpapaunlad po ng ating bansa, sa pagpapabilis po ng ating mga serbisyo publiko, and of course, sa pagpapalawak po ng mga kaalaman, no, ng bawat, yes, ng bawat Pilipino po patungkol o pagdating sa digital platforms. Okay, at dahil po dito, meron pong tinatawag na inilunsad ang ATSAC po na digital transformation.

0: po, marami pong digitalization efforts ang HAC para gawing mas efficient po ang mga trabaho ng aming mga empleyado. Isa po dito ang pagkakaroon po namin ng mga internal systems, no, para gawing efficient po ang aming human resource at record information management. Meron din po kaming digitalization initiatives po na mas mapadali ang access po ng publiko sa aming mga serbisyo. Ito nga po yung online platform na pagbabayad ng legal fees or filing fees po.
1: Ayun, meron po pala kayong mga bagong programa po sa inyong ahensya. So magandang innovation po ito, Ms. Louie. Mababawasan ang hassle ng ating mga kababayan kapag may option na sila na magbayad online.
0: Yes po.
1: Ano naman po itong online payment na ito, Ms. Louie?
0: Ito po yung ating natawag po natin na UPay.
1: Ayun. Paano po ginagamit itong UPay para makapagbayad ng filing fees sa HSAC?
0: Ah, yes po. So, before ko po siguro sagutin po yung paano po gamitin ang UPay, Sir Jay, gusto ko lang po sanang magbigay ng parang brief overview po kung ano po yung UPay, no?
1: Ayun. Mas maganda po talaga yan, Ms. Louie, na isa-isahin natin para sa ating mga viewers and listeners para makatutok po sila step by step. So, sige po, Ms. Louie.
0: Okay po. Ang UPay po ay isang online payment platform po na inilunsad po ng HSAC doong 2023 po in partnership with the Union Bank of the Philippines. Sa pamamagitan po ng UPay, meron na po tayong capacity to pay lahat po ng mga filing fees natin online. Okay, so pwede po nating gamitin ang UPay kapag magbabayad po tayo ng mga, for example po, verified complaint, mga appeals o kahit anong request po sa HSAC.
1: Nabanggit niyo po yung verified complaint. Yan po yung pinag-usapan last episode.
0: Opo. Yung pinag-usapan po nung last episode ang patungkol po kung paano magsumite at mag-file po ng mga verified complaints sa aming ahensya. So napag-usapan din po doon kung paano magbayad po ng mga legal fees. So I'm asking po yung mga viewers natin, ang ating mga kababayan, na kung balak po nilang magsumite ng kanilang verified complaints sa HSAC at balak po nilang magbayad ng mga filing fees po nila, pwede na pong gamitin ang UPay.
1: Ayun. Yes po. So, ano na nga po yung mga pasunod-sunod, Ma'am Louie, para
0: walkthrough po natin yung mga kababayan natin. No?
1: Sa mga taga-pakinig po natin, kung hindi po kayo nakatutok sa inyong mga monitor or sa cellphone, pakinggan niyo po step by step. Sa mga naka-monitor naman po sa ating Facebook Live or sa YouTube, tingnan niyo po yung mga picture doon sa ating na ipa-plus po natin.
0: Okay po. Okay. So, Sir Jay, una po, bisitahin lamang nila ang aming website na www.hsac.gov.ph. So ulitin ko po, www.hsac.gov.ph, at hanapin po nila yung HSAC fees calculator. So next, okay, parang ano, wala po yatang ano, sige presentation po. Pero next, piliin po ang opisina or regional adjudication branch kung saan nila balak i-file ang kanilang complaints, pleading or request po. And then next, piliin ang uri ng transaksyon na kanilang gagawin. Kabilang po dito ang mga sumusunod, no? So pwede po silang mag-file ng verified complaints, appeal of petition for review, permissive counterclaim, consignation, o posting of bond. Maari din pong mag-request ang ating mga kababayan ng dokumento tulad po ng Certificate of Finality, Certified True Copy of Case Documents, o Certificate of No Pending Appeal. Pwede din po silang magbayad ng administrative fine. Sa verified complaint po, Sir Jay, kung naaangkop, maaari rin nilang ilagay ang mga karagdagang halaga, no? Gaya po ng actual damages.
1: Bali yung sa verified complaint, ma'am.
0: Yes po.
1: Diba, sa online transaction na lang din nila yon gagawin.
0: Yes,
1: para
0: yes
1: sa pagbabayad nila, pwede na lang i-apply yung
0: Actually UPay. Po, yung pagsumite, Sir Jay, is not online pa. Bayad lang po talaga ng file. Pagbabayad lang po ng
1: para
0: file.
1: Para lang po malinaw kasi yes, sa po mga tagapakinig natin, baka iniisip po nila dahil nga may online payment, syempre baka meron na rin

0: kayo
1: Ayun.
0: online sa pag-submit ng mga
1: Sa
0: complaint.
1: susunod na po yon, hopefully next
0: Continue naman
1: year.
0: po yung
1: Yes po,
0: innovation
1: yung innovation ng HSAC. Yes po. Yes po. So,
0: po.
1: Itutuloy ko lang po, no? So, gusto ko lang ipaalala na kapag verified complaint po yung
0: yes,
1: pinili
0: po.
1: Nilang ano ha, uri ng transaksyon, huwag po nilang kalilimutan na punan kung meron pong, for example, moral damages, actual damages, attorney's fees, mga ganun po ba.
0: Kung baga naka-elaborate po
1: yes,
0: doon, isa-isa, naka-itemize po yung dapat.
1: Yes, pag pinili po nila yung verified complaint, lalabas naman po doon kung magkano po yung ilalagay
0: yung
1: na moral damages.
0: Yes
1: po. So, ipinapaalala ko lang po sa ating mga kababayan yun, Sir J.
0: Yes,
1: tapos, habang inilalagay nila ang mga impormasyong ito, makikita nila sa kanang bahagi ng kanilang screen ang buod o summary ng kanilang transaction. Ito po yung summary of fees. So habang pinupunan po nila yung mga informations na kailangan dapat ilagay po doon sa verified complaints, makikita po nila sa kanang screen nila yung buod or summary of
0: yung
1: fees.
0: Summary.
1: So nag-iiba-iba po
0: yes,
1: yun.
0: Po.
1: So machecheck po nila. Okay, so step 2. Matapos pong ma-double check ang lahat ng detalye at makumpirmang tama ang halaga ng babayaran, pindutin lamang po yung proceed to payment. Pangatlo po, ilagay ang mga importanteng details tulad po ng kanilang pangalan, address, active na email address, at active na mobile number.
0: Yun.
1: Okay po, yes po.
0: Saka dapat sigurado na
1: tama.
0: Tama ang impormasyon
1: yes
0: na ilalagay nyo dyan kasi mamaya alam nyo naman kapag sa mga ganyang online transaction, dapat talagang i-double check nyo
1: yes.
0: bago nyo i-click.
1: Kasi po, ang resibo po natin pupunta po doon sa email address na ilalagay
0: yes,
1: natin. Ayun po. Okay, so makikita rin nila sa page na ito ang kanilang reference ID or reference number at ang eksaktong halaga ng kanilang babayaran. So matapos pong ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at matiyak na tama ang mga detalye, maaari na nilang pindutin ang continue to payment options po. Sa susunod na screen, maaari na nilang piliin ang kanilang nais na mode of payment po. Ayun. So, sa mode of payment po natin, pwede po silang gumamit ng Union Bank online account. Maaari din po silang gumamit ng ibang bank accounts like BDO, BPI, Land Bank, PNB, or any participated banks na connected sa InstaPay po at saka PesoNet. Yun po. So, pwede din po silang gumamit ng GCash.
0: GCash. Yun na nga po. Inaisip kong ito ng GCash
1: or
0: Maya.
1: Yes po. So, ang layunin po kasi ng UPay, Sir J, is to make yung payment natin accessible.
0: Kumbaga yan po yung nakabatay rin sa utos ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung ease of doing business sa mga government
1: yes,
0: agencies.
1: Tama po kayo. Yes. Yes, Sir J. So, yun po. So, aside po from Union Bank Online, pwede din po kayong gumamit ng ibang bank as mode of payments po. Okay, so mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na may pagkakaiba po yung oras ng pagpupos ng bayad depende sa napiling payment option. Yun po yung sinabi ko kanina, InstaPay or PesoNet. Kasi po, kung InstaPay po ang kanilang gagamitin, karaniwan po ang real-time ang pag-post ng bayad. So, na-try mo na bang magbayad ng Gika, Sir J? Di ba pag InstaPay po?
0: Pag may
1: as
0: mga
1: in,
0: online transaction
1: yes.
0: tayo, minsan sa, kahit sa ibang gobyerno or minsan sa pag nag-renew ng lisensya, may mga ganun po.
1: Yes po. So, pag ang ginamit nyo po is InstaPay, real-time po yung posting ng bayad. So, kunyari, naging transaction yung pagbayad natin ng filing fees, makikita, mapupost na po agad yung bayad natin.
0: Mas maganda compared, po, mas mabilis.
1: Yes, compared po sa PesoNet. Sa PesoNet po kasi, Sir J, may cut-off po sila. So, for example po, nagbayad ka ng filing fees, ginamit nyo po yung PesoNet na ano. So, parang maghihintay pa po siya ng isang banking day bago ma-post yung payment natin. So, sa mga kababayan po natin na gusto pong makita agad yung posting ng bayad at nagmamadali, so, you can use po InstaPay. Gayunpaman, yung InstaPay po natin is merong limit. Per transaction po, hanggang 50,000 pesos lang ang kayang parang i-transfer. Compared po sa PesoNet. Sa PesoNet naman po, it's more than 50. So, for example, ang filing fees po ninyo is beyond 50,000 pesos o kaya po million. So you can use ano po, personal. Uh-oh. Pero you need to think na ang personal po natin is one banking day pa.
0: Okay, parang mayroong yes. clearance day bago yes talaga mag-proceed doon yung actual payment.
1: Yes po. Ayun po. Okay, so pang-apat naman po na step.
0: Sige po.
1: Yes. Matapos nilang piliin ang kanilang payment option, pwede na nilang i-click ang continue to confirmation page para ma-review muli ang lahat ng details na kanilang inilagay. Siguraduhin din po nilang i-check ang privacy policy ng Union Bank bilang pagsang-ayon po dito. So, hindi lang po dapat natin siya i-check, babasahin din po natin siya. Okay. So, kapag na-confirm na nilang tama ang lahat ng impormasyon, maaari na nilang pindutin yung continue to payment at sundin ang mga instructions o step para sa kanilang napiling mode of payment. So, kunyari po, nagbayad po kayo ng InstaPay, kung paano po ang instructions doon, ganun din po ang susundan ng ating mga kababayan kapag nagbayad po sila using UPay.
0: Or kung medyo naguguluhan pa sila, i-backread uli nila para mas clear sa kanila.
1: Yes,
0: kasi
1: po.
0: Mahirap yung pinindot na agad nila, ibig sabihin, proceed na agad yon.
1: Yes po. Ayun. So, panglima po, pagkatapos ng successful payment, may lalabas na acknowledgement receipt o AR sa kanilang screen. So, ito pong acknowledgement receipt is proof of payment o para po siyang official OR. Okay? So, makakatanggap din sila ng kopya nito sa email address at mobile number ng kanilang ibinigay. That's why po, sinabi ko po kanina na dapat active yung ating email address at saka mobile number. Okay po. So, mahalaga pong itago ang acknowledgement receipt na ito dahil ito ang magsisilbing proof of payment. Yung nga po yung sinabi ko kanina, kailangan din po kasi itong i-attach sa bawat kopya ng kanilang verified complaint, pleading or request na kanilang isusumite sa opisina po ng HAC o sa kaukulang regional adjudication branch po.
0: Yun.
1: Yes, pang-anim.
0: Sige po, so, continue lang po tayo.
1: Medyo mahaba po yung walkthrough natin.
0: Okay po, sige po.
1: So, kinakailangan nilang ipadala ang PDF copy ng kanilang acknowledgement receipt sa upay.fd at hsac.gov.ph. So, ulitin ko po, ipapadala po yung ER or acknowledgement receipt in a PDF file po sa upay.fd at hsac.gov.ph. Sa pagpapadala naman po ng email, kailangan pangalanan ang file gamit ang kanilang apelyido o surname po at reference ID. Halimbawa, kung ang nagbayad po ay si Juan de la Cruz at ang kanyang reference ID ay 1234567, ang file name ay dapat na capital letters de la Cruz underscore 1234567.
0: Ayun, pakinggan niyo pong mabuti yung mga detalyeng ibinibigay ni Miss Louie para po makasunod po kayo. Samantala, magbigay daan muna po tayo sa magbigay muna tayo ng daan sa mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Okay.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Miss mo yata ang nagkakabot
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Housing
8: Rights with ASAC sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, nandito na naman po tayo mga kababayan at ipagpapatuloy po ni Miss Louie yung naiwan niyang tinatalakay kanina. Yes. Miss Louie, go ahead po.
1: Yes po, Sir Jay. Thank you so much po. Huminto po tayo sa step 6 kanina. Sige, so, ulitin ko lang po ulit. So, yung pang-anim po na step is kinakailangan nilang ipadala ang PDF copy ng kanilang acknowledgement receipt sa upay.fd@hsac.gov.ph. Sa pagpapadala ng email, kailangan pangalanan ang file gamit ang apelyido. Yun po yung kanina sinabi ko, at reference ID. So, ang halimbawa po nito, kung ang nagbayad po ay si Juan de la Cruz, again, ang kanyang reference ID is 1234567. Ang file na dapat makikita po dun sa email is de la Cruz, capital letters, lahat po, capital letters, underscore 1234567. Sa subject naman po ng email na gagawin nila, ilalagay nila ang opisina o kaukulang regional adjudication branch kung saan nila isusumite or ifa-file ang kanilang complaints, pleading, or request. Halimbawa po, kung nagsumite si Juan de la Cruz sa RobNCR, ang subject ng kanyang email ay dapat na RobNCR, no space po, capital letters lahat, underscore de la Cruz, underscore 1234567 po. So, ganun lang po actually kasimple, no, Sir Jay? Gamitin ang UPay.
0: Kaya kung nakatutok lang at nakikinig kahit hindi po nakanunood sa ating monitor at nakatutok lang nakikinig sila ng gusto, eh masusundan po nila yung inyong mga binabanggit na step, ma'am.
1: Yes po. Actually, yun na po yung pinakahuling step natin po. So, sana po ay nakatulong po yung maikling walkthrough natin upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan kung paano po gamitin ang UPay.
0: Ayun. So, bali, ayun na po yung kabuuan ng step-by-step kung paano po magamit ang UPay, Miss Louie.
1: Yes po, Sir Jay.
0: So, sana po sa ating mga kababayan ay nasundan niyo po yung mga ibinahagi ni Miss Louie para po nang sa gayon ay kung meron po kayong mga reklamo or kung anumang gusto nyong iparating or ayun nga, kung may reklamo kayo na nais iparating sa ASAC tapos kinakailangan na magbayad para hindi na kayo pupunta mismo doon sa mga regional office,
1: opo.
0: Pwede nyo nang gamitin yung ating
1: UPay.
0: UPay yun.
1: Yes po.

0: So, dahil yun na po ang kabuuan, Miss Louie, ng ating tinalakay tungkol sa inyong digital transformation, which is yung UPay po na ginagamit nila,
1: Yes po.
0: na ginagamit niyo po sa inyong agency. Dito na po natatapos yung ating sa unang segmento. At maraming salamat, Miss Louie, sa pagbabahagi ng Digital Transformation Initiative ng ATSAC at pagtuturo sa ating mga kababayan kung paano gamitin ang transaksyon na ito para sa ATSAC. So, bago ko po kayo pakawalan, Miss Louie, baka meron pa po kayong nais na sabihin sa ating mga tagapakinig, or kung meron pa kayong hindi na ibahagi, nasa inyo po ang pagkakataon.
1: Yes po, Sir Jay, no, maraming salamat din po for inviting us and for giving us the opportunity to share kung ano po yung mga digital transformation initiatives po ng ATSAC. Sa atin pong mga viewers and listeners po, kung mayroon pa po kayong mga question o kung hindi nyo po naintindihan yung walkthrough namin kanina, you can still call us po sa 0917-837-5380. Ulitin ko po, 0917-837-5380, o magpadala po ng email sa info@hsac.gov.ph. You can also visit po and support our official Facebook page na Human Settlements Adjudication Commission at ang ating website po na www.hsac.gov.ph para malaman po natin ang mga updated na announcements, mahalagang informasyon tungkol po sa aming mga programa at serbisyong inihahatid sa publiko. Again po, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jay, and magandang umaga po sa ating lahat.
0: Thank you po, Miss Louie. Atin pong nakasama si Miss Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlements Adjudication Commission o ATSAC. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbibigay muna tayo ng daan sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Housing Rights with ASAC sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with ASAC. At sa puntong ito, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema patungkol sa isang landmark case na may kinalaman sa suspension of payment. Ito ay ang Goldloop Properties versus CA GR number 122088 noong 26 ng Enero taong 2001. At para himay-himayin ang nangyari sa kasong ito, makakasama natin si Attorney Rina Rose G. Cardona Balais, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch number 8. Magandang araw, Ms. Rina, or Attorney Rina.
7: Magandang araw din po, Sir Jay. Maraming salamat po. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa radio at online. Sana po ay may mapulot kayong aral, may matutunan kayo at maliwanagan po kayo sa kasong tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago po natin simula ng ating talakayan, Sir Jay, ay nais po muna nating ipaalala at bigyang diin ito sa ating mga kababayan na ang anumang diskusyon sa ating programa ngayong araw na ito ay gabay lamang. Tandaan po natin na ang mga desisyon ng HSAC ay case-to-case basis po. Ibig sabihin, ang resolusyon ng bawat kasong idinudulog sa HSAC ay nakasalalay sa mga aligasyon at kongkreto at tiyak na ebidensya na inihain ng bawat partido. Gayunpaman po ay makakaasa po kayo na ang HSAC ay patas at walang kinikilingan, na ang bawat kasong iyong idinudulog sa aming katanggapan ay hinihimay at pinag-aaralang mabuti upang mabigyan ang bawat panig ng makatarungang paghatol na naaayon lamang sa batas. So that said, Sir Jay, para yes, po sa ating talakayan ngayong araw, we will discuss the landmark case of Goldloop Properties Incorporated and Emmanuel Zapanta versus the Court of Appeals and Bhavna and Ramesh Sadwani with GR number 122088 na napagdesisyonan ng Korte Suprema sa taong 2001, specifically January 26, 2001. And ang petitioner po sa kasong ito, si Goldloop Properties Incorporated, ay isa pong developer. Samantala, ang respondents naman po na sina Bhavna at Ramesh Sadwani ay buyer ng isang condominium unit. And as you've mentioned po kanina, Sir Jay,
0: opo,
7: ang kasong ito ay tungkol sa suspension of payment. Particularly, tinatalakay po sa kasong ito ang isa sa mga legal ground kung kailan pwedeng itigil validly and legally ng isang buyer ang pagbayad ng kanyang monthly amortization.
0: So, maaari niyo po bang ikwento, Attorney Rina, kung ano po ang nangyari sa kasong ito?
7: Yes po, Sir Jay. Bali, ganito po ang naging simula ng kaso. Noong July 1988, sina Bhavna at Ramesh Sadwani ay nag-apply para bumili ng unit sa Goldloop Towers. Isa itong condominium project ng Goldloop Properties Incorporated. Ipinasa po nila ang kanilang reservation application sa St. Martin Realty na siyang realtor agent ng Goldloop Properties. Matapos po isumite ng mga Sadwanis ang kanilang reservation application, agad din po silang nagbayad or nag-issue ng check-in nagkakahalagang 50,000 pesos as reservation fee. Ibinigay po nila ito kay Ms. Josephine Gina, isang agent ng St. Martin Realty, who in turn issued a receipt to them. And part of the term of the reservation agreement was that gagawa lamang ng contract to sell once nabayaran na ng mga buyer ang down payment ng buo. Kaya naman, in November 1988, nagbigay din agad ang mga sadwani ng karagdagang bayad sa Gold Loop Properties in the amount of 819,531 pesos bilang down payment. And as agreed, pumirma si Bob Nasadwani ng contract to sell with the president of Gold Loop na si Emmanuel Zapanta. Yun nga lang po, Sir J, matapos pong pirmahan ng contract to sell ay hindi nabigyan ang mga sadwanis ng kopya ng contract to sell. But still, Ms. Josephine Gina, yung agent po ng St. Martin Realty, assured the buyers na magbibigay naman po ang Gold Loop ng kopya ng contract to sell sa kanila once mapanotaryohan po ito. Bukod pa diyan, Gina also promised na ang remaining balance ng condo unit in the amount of 101.6 million pesos ay ipapasok as bank loan application. The problem was, Sir J, yes, hindi po napanotaryohan ang nasabing contract to sell dahil hindi nakapagbigay ang mga sadwani ng kopya ng kanilang passport. In short, hindi pa din po nabigyan ng kopya ang mga sadwanis. And not only that, hindi din po inaprubahan ng bangko ang loan application. That's why pagdating po ng March 1989, in-inform na po ng Gold Loop ang mga sadwani na denied ang bank loan application. And ang sabi pa ni Gold Loop sa mga sadwani na alinsunod umano sa terms ng contract to sell na pinirmahan ng mga ito, since hindi po inaprubahan ang bank loan application, ay kailangan ng bayaran ng mga sadwani ang kanilang remaining balance na mahigit 1.6 million through equal monthly installments. Because of this, because of the things na sinabi ng Gold Loop sa mga sadwani, hiningi ng mga sadwani ang kopya nila ng contract to sell from Gold Loop. So they tried asking for it in March and April 1989. However, hindi po ito nabigay ng Gold Loop sa kanila. Kaya naman, noong May 1989, ay sumulat na po ang abogado ng mga sadwani ng formal demand letter para hingin ang kopya ng contract to sell. However, hindi pa din ito binigay ng Gold Loop sa kanila.
0: Maisingit ko lang po, Attorney Rina. Si, yes, bali dito po sa kasong ito, ang may naging pagkukulang ay sila... ang mag-asawang sadwani dahil hindi po sila nakapag-comply doon sa hinihinging requirements?
7: Sabi po sa sa discussion ng kaso po is that kailangan manotaryuhan muna. Ang sabi ni Ms. Gina, Ms. Gina assured the parties that they will be given a copy of the contract to sell once mapanotaryuhan ito. However, according to the records of the case, hindi daw napanotaryuhan ang contract to sell dahil hindi nakapagbigay ng kopya ng pasaporte ang mag-asawa. However, that is not the only those were not the only facts of the case that led to the filing, Sir Jay.
0: Yes po.
7: So, bali, yun na nga, sa mga panahong ito po na hinihingi ng mga sadwani ang kopya ng contract to sell nila at hindi ito ibinibigay sa kanila ng Gold Loop, ay hindi na rin po nagbayad ang mga ang mag-asawang sadwani ng kanilang monthly amortization. So, bilang tugon po, nagpadala naman ang Gold Loop sa mga sadwani ng sarili nilang demand letter upang singilin ang remaining balance. Isinaad din ng developers sa kanilang liham na kapag hindi daw mabayaran ng mga sadwani ang remaining balance, ay ikakansela nila ang contract to sell ng mga ito at i-forfeit ng Gold Loop, meaning hindi na ibabalik ng Gold Loop ang perang naibayad ng mga sadwani sa kanila.
0: Ayun. Pero ibig sabihin, ma'am, attorney, dito sa kasong ito, yung nabili nilang property ay natitirhan na po ba nila ito, or bali hindi pa na, dahil hindi pa nga naisa sa kanila yung contract to sell, hindi pa nila ito nakuha, yung property?
7: Yes, based po sa discussion ng Supreme Court sa kasong Goldloop versus CA, it would appear that during the filing of the case ay hindi po naibigay ang condo unit, ang physical possession ng condo unit sa mga Sadwanis. And it will be discussed later once we go into the dispositive portion of the decision po.
0: Sige po. Go ahead po, attorney.
7: Okay, so bali po, Sir Jay, dahil po sa mga nangyaring ito, ay napilitan po ang mag-asawa na maghain po ng demanda laban sa Goldloop. Pinail po nila ito sa dating HLURB, ang ahensya na dating may hawak ng adjudicatory function na nasa HSAC na ngayon by virtue of Republic Act 11201. The case po na final ng mga mag-asawa was a case for specific performance with alternative prayer for refund. Bale po, ang hiniling ng mag-asawa sa habla nilang ito was first, na mabigyan sila ng kopya ng contract to sell. Second, na palyagan silang bayaran ang remaining balance ng condo unit. And three, this is what we were talking about kanina po, Sir Jay, na once mabayaran na nila ng buo ang condo unit, na i-turn over ito or ibigay ito sa kanila ng Goldloop kasama ang titulo nito. Or in the alternative po, Sir Jay, since there was an alternative prayer for refund, kung hindi na po ang tatlong ito magagawa ng Goldloop or kung hindi na po ito maibibigay ng Goldloop, ang hiling na lamang ng mag-asawa ay na maibalik sa kanila ang perang nabayad nila sa Goldloop. So in the end, the HLURB arbiter na humawak ng kasong ito granted the complaint. Ibig pong sabihin, Sir Jay, nanalo po ang mga Sadwanis sa HLURB. At dahil po dito, inapila ito ng Goldloop hanggang umabot sa Court of Appeals and then eventually sa Korte Suprema.
0: So ano naman po ang naging tugon ng Korte Suprema dito, attorney?
7: Yes po, bali po sa usapin ito, Sir Jay, pumanig again ang Korte Suprema sa mag-asawang Sadwani. So sabi po ng Korte Suprema, tama ang Court of Appeals na justified o makatwiran naman ang mga mag-asawa nang isinuspinde nila or itinigil nila ang kanilang monthly amortization dahil nga hindi sila nabigyan ng kopya ng contract to sell kahit ilang beses na nila itong hiningi. So maglilinaw po ng Korte Suprema sa kasong ito, karapatan ng mag-asawang Sadwani as buyers na magkaroon ng kopya ng contract to sell dahil noon po nila malalaman kung ano po yung mga kaakibat nilang obligasyon at karapatan as buyers of a property. Lalo pa't naglabas ang mag-asawang Sadwani ng mahigit 800,000 pesos, which is actually more than one-third po ng purchase price ng condo unit. That is why sumang-ayon din ang Supreme Court sa pahayag ng Court of Appeals na maituturing di umano na fraudulent acts or panlilinlang ang mga ginawa ng Goldloop sa mag-asawang Sadwanis. Dahil kahit na nakatanggap sila ng more than 800,000 pesos from the Sadwanis, hindi pa rin nito ibinigay ang kopya ng contract to sell without a valid reason. At hindi lang din po yun, Sir Jay, yes, kinakot pa ng Goldloop ang mag-asawa na kakansilahin ang kanilang kontrata at i-forfeit or hindi na ibabalik ang lahat ng perang na ibayad ng mag-asawa. So after all those discussion, hayagang iniutos ng Korte Suprema sa Goldloop na ibigay sa mag-asawang Sadwani ang kanilang kopya ng contract to sell. Bukod pa po diyan, inatasan din ng Korte Suprema ang Goldloop na tanggapin ang pagbabayad ng mag-asawa sa natitirang balanse ng condo unit. At sa oras po na mabayaran ng buo ng mag-asawa ito, na i-turn over ito ang condo unit at ang titulo sa mag-asawang Sadwani. Kaya po, sa ating mga listeners, Sir Jay, sa ating mga listeners and viewers dyan na nagbabalak bumili ng property in the future, and of course, gayon din sa mga nagbebenta ng property, huwag nating kalilimutan na karapatan po ng bawat buyer na makakuha ng sarili nilang kopya ng contract to sell. And of course, di ba po, Sir Jay, napakahalaga rin, syempre, na basahin mabuti at siguraduhin iintindihan lahat ng terms ng contract to sell or anumang kontrata bago ito pirmahan, para po hindi tayo maging bulag kung ano-ano po ang ating mga kaakibat na obligasyon at karapatan sa kasunduan or transaksyon na pinapasukan natin.
0: Eh paano po, attorney, halimbawa yung buyer po natin ay hindi naman po sapat yung kaalaman para sa mga terminologies na ginagamit doon sa contract to sell, pwede po ba silang sumangguni muna sa mas may alam or sa abogado?
7: Well, yes, Sir Jay. Actually, that is highly advised. Opo. Na pag hindi ka po sigurado sa iyong pinipirmahan, if there are two technical terms sa kontrata na iyong binabasa that you are supposed to sign, mas mabuti po na humingi ka ng tulong o legal advice o legal counsel para masigurado mo po na kung ano po ang hinihingi sa iyo once you sign the contract.
0: Opo, kasi natanong ko nga po kanina doon sa tungkol doon sa property, kasi halos more than 1/3 na ng total cost nung condo units,
7: yes,
0: yung na-down payment. Napakalaki na po nung down payment, at tinatanong ko nga kung na natirhan na ba nila nung mag-asawang sa duwane. Eh, yun pala, hindi pa.
7: Hindi
0: sa
7: pa
0: laki
7: po.
0: Nung
7: yes,
0: nailabas na nilang pera, hindi pa nila napakinabangan, nagkaroon pa sila ng problema.
7: Yes po, Sir Jay. At sa tagal ng tinakbo ng kaso, di ba, ang parang in this case, yun na nga, sumang-ayon ng Supreme Court na as the Court of Appeals found it, it would appear that yung mga ginawa po ni Goldloop sa mga sadwani was fraudulent acts or panlilin lang na po.
0: Opo. So, bale, nakuha ni ng mag-asawang sa duwani, at kumbaga yung damage na nangyari sa kanila ay nakuha rin po nila.
7: Ang bali po, yung nakuha nila based on the dispositive portion din po ng kasong diniscuss natin were those three, yung kopya ng contract to sell, yung at saka once they pay the entire purchase price, yung property, yung condo unit with along with the title po.
0: Ayun. So baka meron pa pong mga ibang impormasyon tungkol dito, attorney, na nais niyong ibahagi para sa ating mga tagapakinig.
7: Sige, ganito na lang po, Sir Jay, kung may mga katanungan po sila tungkol po sa pag-file ng verified complaint o sa pagbabayad ng filing fees gamit ang UPay, as discussed po kanina ni Ma'am Louie, maaari po silang tumawag o mag-text sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email sa info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong bumisita sa aming Facebook page. Search nyo lang po sa Facebook search bar at HSACTH. Or you can also check our website, hsac.gov.ph. Nariyan po ang directory ng aming central office at ng lahat ng regional adjudication branches all over the Philippines. Pero Sir Jay, bago po magtapos ang ating programa, I would like to take this opportunity din po na linawin ito para po sa lahat ng mga tagapakinig at tagasubaybay natin. Bale, ang HSAC, dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na para pong isang korte, hindi po kami pwedeng magbigay ng detalyadong legal advice o legal opinion. Ito po ay para manatiling patas ang ahensya at upang hindi din po namin mapangunahan ng anumang desisyon na i-issue ng adjudicator na may hawak sa inyong kaso. Ngunit makakaasa naman po kayo na pagdating po sa mga proseso, sa mga hakbang at technical requirements ng HSAC, ay handang-handa po kami na sumagot sa inyong mga tanong, gumabay at tumulong po sa inyo.
0: Ayun, maraming salamat po, attorney, at Dito na po natatapos ang ating panayam kay Attorney Rina. Maraming salamat Attorney Rina sa pagbabahagi ng inyong mga professional insight hinggil sa usapin ng kasong ating tinalakay. Muli, atin pong nakasama si Attorney Rina Rose G. Cardona Balais, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch Number 8 dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. At sa unang bahagi naman ng ating programa, si Ms. Luella C. Viray, Information Technology Officer 3 ng Information and Communication Technology Division ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC. Dito na po natin tinatapos ang ating episode sa programang Housing Rights with HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control, si Mr. Milo Junela. Sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hero Lucero. At syempre sa ating Livestream Operator at Production Assistant, si Mr. Win Peñano. Maraming salamat, Win. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Ms. Bea Barte, Ms. Cheska Robles at Mr. George Sinswat. Magpapasalamat na po tayo sa mga commissioner ng Human Settlement Adjudication Commission. Sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Abilino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamunuan ni Mr. Alan Alianige at sa ating Station Manager na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng programa. Muli, maraming salamat sa mga sumabay-bay sa programa. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat. Ipaglaban niyo ang inyong karapatan.
3: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food. to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Mahilig ka bang kumanta?
9: Ba't di papatulan ang pagsuyong naghuhuli?
6: Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat.
10: Let it go!
6: Nasa tono ka man o wala.
10: And here I stand.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Radyo

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
0: FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Cola.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
2: Anytime, anywhere.
4: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na siya? Kamis mo yata ang nakakabit.
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po. Makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Kasama si Cel Paisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Araw ng Sabado muli, ka-6 sa buwan ng Hunyo 2026, makikiraan lang po ako uli. At siyempre pa, sa ating pagdaraan, marami po tayong mga makukuha mga impormasyon, and that I promise you. Ho. Marami tayong makukuha impormasyon dito po sa programang ito. And of course, ako po ay nakiraan na sa ating mga kasama, sa ating master control, bago po ako naupo dito sa loob ng studio. Alright? At by the way, let me announce itong ating mga makakasama sa ating palutuntunan sa aking pagdaraan. Of course, nasaan na? Yun, sina Audrey Lopez ang ating pong kasama sa technical group, kasama si Joy Timidan. At sa ating production side, si Tess Ramirez, ganun din si Isabel Silang at si Ice Adan. I hope I pronounced the name right. Thank you. Thank you very much. So, kasama po natin sila sa ating pagdaraan ngayong araw na ito ng Sabado. Okay, so before anything else, ito po isang public service na announcement.

0: Ibang serbisyo ng ating pamahalaan sa gitna ng selebrasyon ng kalayaan at pagkakaisa. Napakahalagang anunsyo, ano po. Nagdaan ito tayo, nakiraan tayo sa Maynila. At by the way, kung tayo po ipapalarin mula po rito sa Maynila na kung saan ako'y nakaraan na, magdaraan naman tayo mamaya. Tutunguhin natin ang Albay. At aalamin natin yung nangyaring volcanic earthquake dyan sa Bulusan na volcano. Alright. At ang magnitude ngayong araw na ito, ha? Nangyari po yan ngayong araw na ito. Let me give emphasis sa bagay na yan. At ang magnitude ay 5.3 na lindol na naganap kagabi sa Albay. Ayun. Okay. So, antabayanan po ninyo. At more important information ninyo pong maririnig sa ating pagdaan dito sa gawin ng Albay. At ating makakasama sa ating pagdaraan dyan si Paul Hapin. Kaya do standby po dyan, ha, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga kamag-anakan dyan sa Albay na pawang mga nasa Metro Manila Area 41 at sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kaya do standby lamang. Okay, ready na. Kaya makikiraan na po ako, ho. Ating mga kasama mula sa Albay, si Paul Hapin. Paul, magandang hapon sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Come in, Paul.
2: Magandang hapon, Sel. Kagabi nga ay naganap naiulat dito sa Albay ang magnitude 5.3 na lindol bandang alas 9:57 ng gabi at naitala nga sa Santo Domingo Albay o ang sentro ng lindol at may lalim itong 9 na kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Santo Domingo at sa Legazpi City, Albay at Bayan ng Bulusan sa Sorsogon. Intensity 4 naman sa Tabaco City, Ligao at sa Manilipot at sa Sorsogon City, Donsol. At habang intensity 3 naman ang naitala sa Malinaw at sa Sorsogon City, Huban at Preto Diaz. Ang kaninang umaga, Sel, ay nagsagawa ng investigation or ng assessment ng pamahalaang panlalawigan katuwang ang Provincial Engineer's Office at ang Albay Public Safety and Emergency Management Office at personal din na tumungo si Albay Governor Noel Rosal sa Santo Domingo Albay, particular malapit sa sentro ng lindol kung saan ay nakapagtalangan ng mga bahagyang pinsala dahil nito mga bitak sa isang pantalan sa nasabing bayan at patuloy rin ang sinasagawang assessment ang oras na ito. At batay nga kanina sa report ng Albay Provincial Information Office, ang lugar ay napaulat na epicenter ng lindol. Sabi na sa mga naapektuhan ng proyekto ang pantalan at soil protection works sa lugar. So, yan din ang kasalukuyang update ng Albay PIO. At kanina rin nagpadala ng mga engineers ang provincial government sa lugar sa isinagawang assessment, Kuya Sen.
0: I see. So, alas 9:57, naramdaman itong paglindol, Paul. Naku'y kasarapan ng tulog yan, hindi ba?
2: Ay, oo, Kuya Sen. Katulayan, kagabi habang ako'y papalapit na sa pagtulog, bigla akong ginising nitong paglindol nito. Naramdam namin dito sa kinatatay ko kagabi sa Daraga Albay habang lumilindol, agad akong nagkalat ng impormasyon kay SL at nakapaghatid tayo ng balita sa umagitan ng Facebook at ayun, mabuti na lang, mabilis din naglabas ng impormasyon ng FIVOX kaya agad natin ay bahagi sa ating mga kababayan ang nangyaring lindol kagabi. Katunayan dito, Kuya Sel, mabilis din ang pagtugon ng lokal na pamahalaan, particular dito sa probinsya ng Albay, dahil after mismo, matapos mismo ang naganap na lindol, ay nagsagawa sila agad sila ng mga assessment lalo na sa mga

0: ilang gusali at ayun ang ginawa ng mga local disaster risk reduction management. Gamat may mga ilang bahay naman ang nakapagtala ng mga bitaka, partikular sa bayan ng Santo Domingo, ay yun ang patuloy na tinututok ng lokal na pamagkuyese.
1: Alright, so ano naman ang reaksyon ng ating mga otoridad mula sa PIBOLC sa Paul, hinggil naman dyan sa kapitbahay na volcano ang Mayon, Paul?
0: Well, kung yung tinutukoy mo ba, Kesel, yung bulkang Bulusan, tama
1: yes.
0: ba, Kesel?
1: Yes.
0: Yung bulkang Bulusan ay nakapagtala ng 12 volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras, bate nga sa kanilang ulat. Ngayong araw, nakapagtala naman ng 88 na tonelada kada araw na super dioxide flux sa vulkan. Batay sa kanilang pinakuling monitoring nitong June 3, may taas na 50 metro ang plume sa vulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silang at naitala rin ang panandaliang pamamaga sa vulkan. Sa ngayon, Kuya Sela, nakataas pa rin ang alert level 1 sa vulkang Bulusan kung kaya't may kita ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok ng walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone sa gawing tibog silangan ng vulkan. Pinagbabawal din pagpalipad ng anumang sasakyang makipapawid sa ibabaw ng vulkan. Kisel?
1: Paul, tell us, ikwento mga sa amin yung naging reaksyon ng ating mga otoridad. Paano sila nagpadala at gumalaw matapos itong paglindol na ito? Sa iyong nakuhang ulat, how fast ang kanilang reaksyon kasunod nitong galindol na ito?
0: Alam mo, Sel, dati sa ating monitoring sa kanilang mga social media accounts, nakita natin yung mabilis na pagresponde ng lokal na pamahalaan, agad na nag-ikot ang mga kawali ng LGU Daraga, particular ang mga taga Municipal Disaster Risk Reduction Management Council upang i-check yung mga malalaking sa bayan ng Daraga. Itong bayan ng Daraga ay katabi lamang ng Legazpi City. Mm-hmm. At ramdam na ramdam yung lindol dyan na kagabi. At tinek nila yung mga malalaking ospital, itong iba pang negosyo, mga gusali. At so far ay wala namang naiulat na pinsala. At gayon din naman yung LGU Legazpi ay sunod-sunod din ang kanilang mga paalala na nilalabas sa Facebook. Gayon din ang DOH Bicol ay nagbigay din ng paalala sa mga kababayan kung paano ang mga gagawin sakaling may makaranas ng ganitong sakuna. At ang nakita na natin ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo makalipas nga ang matapos nga ang naitalang lindol ay tumungo doon sa malapit sa sentro ng lindol o sa epicenter kung kaya't nakita kagabi yung mga bahagyang landslide sa bahagi ng barangay Alimsog sa Santo Domingo, Albay. Itong barangay nito, Sel, tumungo tayo doon yung mga nakaraang araw. Ito yung medyo bulubundukin itong mga lugar na ito. Kaya't madalas nagkakaroon ng mga pagbuho ng lupa, lalo na ngayon na nagkaroon ng lindol kagabi.
1: And finally, Paul, kamusta kayo dyan? Kamusta ang panahon? Umuulan ba?
0: Well, makulimlim mga panahon dito, Kuya Sel, sa mga oras na ito. Mahit may mga pag-ulan, pero so far ay makulimlim ang panahon at mailinsangan pa rin ang panahon natin dito, Kuya Sel. Yan ang muna ang sitwasyon ng ating panahon dito sa Albay.
1: Okay, at bago kita pakawalan, Paul, alam natin na sa Lunes simula nitong pagbubukas ng mga eskwela, gaano ka prepara, gaano ka handa ang mga paaralan at ano ang ginawa ng ating mga local government unit authorities para masiguro ang isang walang problema ang pagbubukas ng klase dyan sa Albay this coming Monday, Paul?
0: Well, nitong nakaraang mga araw ay nakausap natin kay Cels DepEd Division Information Officer Froy Lantena kaugnay nga ng mga paghahanda nila sa pagbubukas ng klase, lalo na isa sa mga pinaghahandaan nila ay yung epekto ng habagat, kay Cels, no? At gayon pa man, siniguro nila na ligtas at handa ang mga paaralan dito sa probinsya ng Albay at bago pasukan ay nagsagawa na sila ng mga assessment kasabay ng isinagawang brigada eskwela. At gayon din ang lokal na pamahalaan, tuloy-tuloy din ang suporta sa mga paaralan lalo na sa DepEd at nabigay sila ng mga materyales para nga sa pagsasaayos ng mga classroom, mga silid-aralan bago nga ang pasukan ngayong Lunes, Kuya Sir.
1: Okay, Paul, maraming salamat ha diyan sa iyong naibalita mula sa Albay. Thank you so much at ingat palagi, ha?
0: Maraming salamat, Kinsel, para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Thank you. Maraming salamat, ho. Radyo Pilipinas, Albay. Ang inyo pong narinig. Thank you so much kay Paul, ho. Happen. At mamaya, ho, tayo naman ay makikiraan. Tutungo tayo ng Radyo Pilipinas, Lawag. At ating makakasama naman si ang ating kasama sa paglilingkod bayan, Jude Pitpitan. All right? At ganun din, tayo po ay makikiraan at magtutungo ang inyong lingkod sa tanggapan ni Director Sebilio D. David Jr. Siya ang Executive Director ng National Water Resources Board. O NWRB. Ang tabihanan po ninyo, mahalaga ho yan. Sapagkat we all know na couple of days o couple of weeks ago, ipinahayag ng NWRB at mismo dito po sa palatuntunang makikiraan lang yung bumababang libelo ng ating mga dams. Particular, nabanggit itong Angat Dam dito po sa gawin ng Bulacan. At everybody knows na yan ang pinagkukunan, pinanggagalingan ng tubig ng mga tahanan dito sa malaking Metro Manila area. Kaya aalamin natin because lately, medyo meron tayong mga ulang nararamdaman. Aalamin natin kay Director David kung tayo po ipapalarin na atin siyang makasama within the program proper. But meantime, check your timepieces. Ang oras, ganap ng alas 2:23 ng umaga. By the way, Monday, pagbubukas ng klase. Siguro, hindi naman siguro kalabisan na paalalahanan yung ating mga magulang. Yung mga bata, medyo patulugin nyo ng maaga. Monday na ho ang pasok. Yung kanilang mga susuotin, kailangan nakahanda na rin. By the way, makikiraan na po tayo. At we're happy to have with us this afternoon ang Executive Director ng NWRB. Walang iba kundi si Director Sebilio D. David Jr. Magandang hapon po sa inyo, sir.
2: Ay, magandang hapon po, sir, at sa ating mga tagapaganood at tagapakinig po ng inyong programa.
1: Yes, sir. By the way, katulad nga ng akin nabanggit kanina, tumbukin na natin. Kamusta ang ating mga dams, and I'm referring to, dito sa mga water level, sir?
2: Sa ngayon po, no, ang sa ganitong panahon po, no, na nag-uulan naman po sa ngayon, pero sa ngayon po kasi ay hindi pa rin ho nakakaabot siya, no, doon sa mga dams po natin, no, particular po dito sa isa nating masusing binabantayan po ay itong Angat Dam, no, na yes, siya naman po halos sa pinagkukunan natin ng 90% po ng tubig dito sa Metro Manila, kasama naman po ang Makati probinsya sa kasalukuyan po, no, nasa 171 meters po ito, no, na medyo bababa po siya, no, doon sa 180 na minimum operating level, no. So ito po ngayon ang isa nating binabantayan masusi kasi nga po itong dahil na rin po nagsalita na rin po ang pag-asa, no, na yung pangamba ng El Nino na posible pong umabot or magtagal hanggang sa December po itong hanggang buong taon na to. At pwede pa rin hong tumawid dito sa unang bahagi ng 2027. Kaya ang isa po nating nagiging concern dito ay pagka ganito po kasing El Nino ay medyo mababa po yung mga sa normal ang mararanasing mga pag-ulan na posible po makapag-apekto no dun sa mga pag-recharge po o pag-recover ng mga dams natin po.
1: I see. Now, inyong nabanggit, Director David Sir, na 171 meter ito pong level ng tubig sa Angat Dam, wherein ang kanyang allowable operating level ay 180 meters.
2: Opo.
1: Ngayon, nabawasan ng 9 meters. Tell us, I don't want to push the panic button, pero ano ang critical level na pwedeng mangyari dito sa Angat Dam na dapat nating ikatakot na, Director David Sir?
2: Opo, no, ang isa natin talagang tinuturing natin no, na medyo critical na level po ay pag bumaba po yan ng mga 116, no? At ito po pag bumaba po yan ng mga 160 ay medyo nagkakaroon na rin po no ng epekto ito no sa supply natin no sa seguridad ng supply natin at yung daloy ng tubig natin sa Metro Manila po no at yun nga po ito pong 160 ay halos sa mga panahon po ng El Nino ay inaabot yan no nung pong 2010 at 2019 po no bumaba po yan 160 at alam naman po natin no nung 2019 medyo nagkaroon po ng malawak epekto no sa supply po ng tubig sa Metro Manila. Kaya nga po sa ngayon po ay ito po ang binabantayan natin hanggat maaari po sana no ay maasa tayo na dumating itong mga pag-ulan no para po mag-recharge ang mga dams. Ganun pa man no ay kailangan na rin po natin paghanda nito kung sakali po magpapatuloy no na walang masyadong pag-ulan po tayo maranasan at ito naman po ay nagkakaroon po natin tayo ng paghahanda or contingency measures kasama po natin ang iba-ibang sangay ng pamahalaan, particular po ang NWSC at mga konsesyonaryo at po yung Pag-asa at NAPOCOR at of course under po sa direktiba ng ating DNR Secretary ay inihikayat po niya tayo o panatigin no yung kampanya natin sa pagtitipid po no pa, or mas responsabling paggamit po ng tubig para naman po makatulong din ang publiko dito po sa kasalukuyang sitwasyon po natin na patuloy pa rin po bumababa ang mga level po ng mga dams.
1: Director David Sir, give us educate us rather. Ngayon, ang level ng tubig sa Angat Dam ay 171 meters. Ngayon, kung hindi uulan halimbawa, ang gaya ng inyong binanggit earlier, 116 meter itong critical na libelo ng Angat Dam. Kung walang ulan at hindi nag-uulan sa mga susunod na mga araw, ilang araw ang itatagal? Sapagkat 171 meter na lamang, kailan tayo makakaabot, makakarating ng 160 na critical level ng Angat Dam, sir? How many days are we talking about?
2: Sa tingin po natin, no, kung magpapatuloy po ito at wala talagang mga pag-ulan na mararanasan po tayo, ay kadalasan po baka umabot po ng mga katapusan or mga first week katapusan ng June po or mga first week po ng July natin makikita no na posible pong bumaba sa level ng 160. Ganun pa man po no sabi nga ho ng Pag-asa ay nasa normal condition pa naman po tayo sa ngayon ay inaasahan po natin na darating yung mga pag-ulan na yan ito pong bago magtapos itong buwan ng June or July po. But ganun pa man no ay kailangan pa rin po natin paghandaan kung sakali po no na magpatuloy itong walang masyadong pag-ulan na kailangan po natin paghandaan.
1: Director David Sir, nasa inyong pagkakataon to talk directly sa ating mga water users for one. Go ahead, sir.
2: Opo, no? Opo, no? Sa ngayon po, no? Sabi nga natin, patuloy pa rin po bumababa itong mga level ng mga dams po natin at umapila po tayo, no? At nakikiusap sa mga kababayan po natin na pagtingin po natin, no, yung tamang mas tamang paggamit or mas responsabling paggamit po ng tubig, no? Magtipid po tayo at mag-cycle at bawasan po, no, yung mga non-essential na kailangan mga paggamit po ng tubig kung nararapat po at na may mga pagkakataon. Ganun pa man po, no, itong mga pag-ulan po nararanasan natin dito sa Metro Manila ay hindi pa rin po nakakaabot dyan sa mga watersheds po natin, no, at para po sana sila mag-recharge or mag-refill. Ganun pa man po, ay ito po ay pwede nating ipunin, no, i-harvest po natin, no, magpagsagawa po tayo ng tinatawag nating rainwater harvesting, no. Ito po yung pag-imbak ng tubig na ito, mga tubig ulan po na pwede po nating gamitin yan, no, sa mga pangailangan natin sa bahay na hindi naman po nangangailangan ng mga treated water o nanggagaling po sa ating mga faucet, no. At kung ito po ay gagawin ng mga kababayan po natin, ay sa tingin po natin ay malaki po ang maitutulong sa pagmamayos po ng supply natin at mapaghandaan po itong posibleng El Niño po na posibleng makaapekto sa ating supply po ng tubig.
1: Director David, salamat po sa oras na inyo pong ibinigay dito sa Makikiraan Lang Po. Thank you, sir.
2: Maraming salamat din po at magandang hapon po.
1: Magandang hapon. Ho, narinig po ninyo ang Executive Director ng NWRB. Yes, NWRB, National Water Resources Board. Ho. At ang kanya pong panawagan, ang kanyang paalala, huwag po tayong maglustay, sabi nga, ho, sa paggamit ng tubig. Oras, ganap ng alas 2:32 ng umaga. Umaga, hapon. Okay, so makikiraan tayo, and this time makikiraan tayo sa ating mga kasama sa technical group.
3: Makikiraan Lang Po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
3: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa darating na Hunyo a 8,
7: Handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Okay, balik po tayo sa palatuntunang makikiraan lang po, coming to you every Saturday. And today is a Saturday, kaya tayo po'y nakikiraan. Oras, ganap ng alas 2:36 o 37, make it alas 2:37 ng hapon. At mamaya ho, magtutungo tayo sa Radyo Pilipinas Lawag. But meantime, kung mahalaga po itong announcement na ito. At ito'y mula sa DOST Pag-asa at Office of Civil Defense. Maging alerto, maging handa at regular na mag-monitor ng weather updates at official advisories ngayong panahon ng tag-ulan, dulot nitong Southwest Monsoon o Habagat at Tropical Storm Esther. Ngayong araw ng Sabado hanggang bukas ng tanghali, ayan, June 7, yellow warning. At ito yung nagdadala ng ulan na 50 to 100 millimeter rainfalls. Ito ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. At bukas ng tanghali hanggang Lunes ng tanghali, June 8, yellow warning naman na may daladalang 50 to 100 millimeter rainfall ay mararamdaman dyan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang yellow warning ay nangangahulugang posibleng makaranas ng pagbaha sa mga mabababang lugar at mga lugar na malapit sa ilog at sapa. Pinapayuhan ang lahat na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga otoridad. Mahalaga ho yan. Ngayon, hinggil sa bagay na yan na pag-uusapan itong Tropical Storm Esther. Dako natin ang lawag at ating makakasama ang Radyo Pilipinas Lawag, ang tinig ni Jude Pitpitan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Magandang hapon sa iyo, Jude.
8: Hello po, Apo Ciel, na yung bagamalem.
1: Yes.
8: Dito sa Lawag City, nako, very beneficial itong gloomy weather na hatid ng habagat dahil nga hindi masyado tayo naapektuhan nitong mainit na panahon. Compared kasi noong nakaraang weeks, napakainit dito sa Ilocos Norte. Kaya naman ang hinihiling ng bawat mamamayan dito umulan na. Natupad yung prayers na yon ng mga taga Ilocos Norte dahil nga kagabi or the past days talagang dalawang araw nang magkasunod yung ulan. Kaya naman medyo talagang lumamig na itong panahon dito sa Ilocos Norte. Regarding sa Bagyong Esther, so far ang monitor natin sa DOST Pag-asa and City Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa Lawag City, kumbaga napapalakas lang yung habagat kasi hindi naman tayo direktang tinatamaan ng bagyong Esther dito sa Lawag City. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Melvin Manuel, ang makulimlim o yung nakuyom na panahon dito sa Lawag City ay bunga ng habagat. So far, ang sabi ng doktor, hindi pa na-activate yung City Disaster Risk Reduction and Management Council, though ang kanilang opisina ay minomonitor itong kalagayan ng panahon. So minsan Apostle, sumisilip yung haring araw, pero kadalasan or karamihan sa panahon or karamihan sa oras ngayong araw talagang makulimlim yung panahon. So far hindi pa naman kami worried kumbaga at ito sa sitwasyon ng panahon, kundi beneficial pa sa aming nakakaramdam ng init for the past weeks sa Lawag City.
1: Okay. Apostle. Jude, katulad na yung binanggit kanina, ang inyong matagal na dinadasal ay binigay. At nakarandam kayo ng pag-ulan dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte. Kailan nagsimula ang pag-ulan? At hanggang kailan? Hanggang sa mga sandaling ito ba ng ating pag-uusap ay umuulan sa Ilocos Norte, particular sa Lawag, Jude?
8: Actually, kaninang umaga medyo umaambon lang yung arimukamok, yung ambon lang, mahina. Hindi, I won't consider it ulan kasi nga napakahina.
1: Pandilig, Jude. Pandilig ng halaman, Jude, ano ha? Yung sinasabi.
8: Oo, parang ganon. Pandilig ng halaman. Actually, nagsimula yan around the 2 to 3 days ago, na kung saan hapon talaga hanggang gabi yung pag-ulan, Sel.
1: Ayun. By the way, medyo lumamig na dyan sa gawin ng Ilocos Norte sa Lawag in particular. Ngayon, how prepared ang local government unit dyan sa lalawigan na Jude sa panahon naman ng totoohanang malalakas na mga pag-ulan dulot nitong mga darating na bagyo halimbawa? How prepared?
8: Tama. Actually, yung mga LGUs dito sa Ilocos Norte, Sel, naghanda na by way of yung paggawa ng yung paglinis doon sa mga daan ng tubig, tapos binibilisan na yung mga proyektong may kinalaman sa for example yung pagpapalalim ng mga kanal, let's say flood control projects na isinasagawa dito, and may mga LGUs ng parang nag-off-plan linis na doon sa mga waterways, especially sa Batac City, ano? Recently kasi yesteryears, itong Santa Rosa Creek sa Batac City, ito yung parang talagang umaapaw. Yung mga barangay doon, Ricarte, Valdez, Barangay Valdez doon sa Batac City, talagang yun yung binabaha doon. Around weekends, last weekend, isinagawa na nga ng LGU yung paglilinis sa mga waterways like Santa Rosa. Maliban dyan, meron pang binigay na go bags each household yung LGU Batac para kung sakali makapaghanda na agad yung mga kababayan natin doon sa Batac City. Dito sa Lawag naman, makikita natin yung mga barangay na meron silang designated day na paglilinis. Nakita natin na talagang linilinis nila yung mga kanal, yung mga estero at iba pang waterways. In fact, isa nga sa mga naging subject o yung parang subject na trabahuhin ng mga tupad beneficiaries natin dito, yung itong malaking creek sa Lawag City from Barangay 5 hanggang Barangay 23 if not alright. mistaken. Mm-hmm. Ay yung sakop nitong creek na to, para here comes June, kasi inaasahan na namin talaga itong ulan ngayong Hunyo.
1: Uh-huh.
8: Eh, at least mas malaki kumbaga yung capacity nung mga waterways natin o daan so, ng tubig natin.
1: So June, in short, nakahanda na, handang-handa na ang local government unit ng Ilocos Norte sa sandaling maramdaman itong malakas na pag-ulan dulot nitong mga darating na bagyo sa ating bansa. Jude, salamat ha!
8: Okay, maraming salamat din, Sel. At yan muna ang latest dito sa Lawag City. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Thank you, Jude Pitpitan. Ho, ang ating kasama sa paglilingkod bayan ng Radyo Pilipinas Lawag. Ah, nakahanda po, handang-handa. Anytime, ito pong LGU at particularly dyan sa gawin ng Ilocos Norte. At yung kanilang narinig po ninyo, yung dinarasal ng mga kababayan natin sa Ilocos Norte, particularly Lawag, eh naibigay sa kanila. Brought about nitong mga pag-ulan, lumamig. In short, dyan sa Lawag. Alright. Bueno, mga additional na mga paalala ito, ho. Pakinggan nyo maigi. Ito pong power advisory mula sa NGCP, Visayas Grid. Nasa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw na ito. June 6 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umabot sa 2,473 megawatts ang inaasahang pinakamataas na demand sa kuryente, habang 2,640 megawatts lamang ang available na kapasidad. Dahil dito, manipis ang reserbang supply ng kuryente sa Visayas. Kabilang sa mga dahilan ng yellow alert, ang hindi pag-operate ng malalaking coal power plants na TVI-1 at ganoon din ang TVI-2 at PEDC-3. Gayon din ang pagtaas ng demand sa kuryente. Sa kabuuan, halos 878 megawatts na kapasidad ang hindi magagamit dahil sa mga plantang naka-force outage at mga plantang may limitadong operasyon. Paalala sa publiko, ang yellow alert ay nangangahulugang sapat pa ang supply ng kuryente, ngunit manipis ang reserba at maaaring maapektuhan ng sistema kung may karagdagang aberya sa mga planta o transmission facilities. Okay? Thank you. Babasahin ko ba? Ay, hindi na. Mamaya yan. Okay, thank you. Thank you very much. Maraming salamat. So, nakiraan na po tayo, ho. Narinig niyo yung ating mga kasama. Yun narinig, yung panawagan, yung paalala ni Director Sibilio David ng NWRB sa ating mga water users, magtipid. Magtipid sa paggamit ng tubig. Hindi ho biro, sapagkat patuloy ang pagbaba ng water level, particular dyan po sa Angat Dam. Siyang pinagagalingan ng tubig na ating ginagamit dito sa Metro Manila area. At although may kalayuan pa naman yung tinatawag na critical level, pero it doesn't mean na medyo malayo nga, may kalayuan pa, sige-sige lang ang ating paggamit. Tulungan po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga opisyal, ang ating gobyerno. Hindi ho Superman ang ating gobyerno. They also need our help. Okay? Thank you. Thank you very much. So, What else? Monday, umpisa po ng klase. At yung mga magulang, let me remind them, yung inyong mga anak, yung mga papasok ng mga bata, wag niyo nang payagang mapuyat. Yung paglalaro ay medyo limitehan na. Monday na ang pasukan nila. At nararapat lamang by Monday, medyo masigla itong mga batang ito. Ho. Kaya wala mo nang puyat-puyat yung mga panonood ng television, medyo limitehan na rin. Yung mga gagamitin ng mga batang ito, ihanda na. Para by Monday, walang problema. Isusuot na lang itong mga batang ito, yung mga damit na inihanda ng mga magulang. Wala less sakit ng ulo, sabi nga. Sapagkat ang pasok ng mga bata ay Monday. At ang problema ng mga bata ay problema rin ng mga magulang. So, umaasa tayo at na magiging maayos, magiging less problematic. O mas maganda, wala nang problema sa pagbubukas ng klase. Tapos na itong eskwela o brigada eskwela, nakita natin yun namang pagtutulungan ng ating mga magulang, ng mga guro, mga barangay officials sa pag-aayos ng mga paaralan. Kaiba ang mga Pilipino talaga. At siya naman ay para sa ating mga mag-aaral na mga kabataan. So, ako po'y nakiraan na. Kaya hopefully by Saturday, this coming Saturday, muli po niyo akong sasamahan sa aking pagdaraan muli. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, sina broadcast engineers, Orly Lopez, ganun din si Joy Timidan. Thank you, Orly. Thank you, Joy. At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa production side. Of course, Tess Ramirez. Thank you, Tess. Thank you, Isabel Silang. Thank you, Isabel. And of course, kay Ice Adan. Thank you very much, guys, sa inyong pagsama sa aking pagdaraan. Okay? So, God willing, muli po tayong magsama-sama next Saturday. Maraming salamat po. Ako po'y nakiraan na. Thank you so much. Happy Saturday. Happy weekend. I love you more.
9: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Paratag na tumanggap ng maleta, itinanggi ni Representative Terry Ridon. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maring itinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang paaligasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa orihinal na affidavit na inilabas kaugnay na naturang paratang. Ayon sa kongresista, isinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala umano sapat na batayan ang aligasyon laban sa kanya. Iginit din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong ibinabato laban sa kanya. Giit pa niya, nakikita niya bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ang House Prosecution Team ang mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mababatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad na ang impeachment proceedings. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas maginhawang biyahe sa Maharlika Highway sa Agosto, asahan na ayon sa pamahalaan. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Asahan ang pagbaba sa 1 hours and 45 minutes mula sa kasalukuyang 3 hours na biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalogan City sa oras na makumpleto na ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar ngayong Agosto 2026. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inspeksyon sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng kalsada sa Pinabacdao, Samar. Siniguro ng Pangulo na mataas ang kalidad ng proyekto upang mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga produkto, biyahe ng publiko at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng kalsada, inaasahang magriresulta ito sa pagbaba ng gastos sa transportasyon, paghusay ng logistics para sa mga magsasaka at negosyante at magpapadali sa akses sa edukasyon ng mga mag-aaral. Magbibigay daan rin ito para sa mas mabilis na pagpapaabot ng serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang serbisyo at magiging mas ligtas at mas maaasahan rin ang pagdaan ng mga relief at recovery operations sa panahon ng kalamidad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sako-sakong basura na kolekta sa isinagawang cleanup drive sa Surigao City bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si May Diaz sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Surigao sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office o City Enro ang Coastal Cleanup Drive sa Surigao City. Sama-samang naglinis ang mga tauhan ng City Enro at iba't ibang sektor bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day at Philippine Environment Month. Layo ng naturang activity na mapalakas ang environmental awareness, mahikayat ang komunidad na pangalagaan ang kalikasan at patibayin ang pagkakaisa na panatilihing malinis at ligtas ang paligid. Sa isinagawang cleanup drive sa iba't ibang coastal barangay, umabot sa 85 sakusakong residual waste ang nakolekta, bukod dito, 7 sako ng mga recyclable materials ang nakuha at napuno naman ng biodegradable ang isang extra large garbage bag. Nakiisa sa naturang cleanup ang City Government Departments, DNR Penro, BJMP, PNP, Parole and Probation Office, mga mining company at iba pa. Patuloy na nanawagan ang LGU Surigao sa publiko na proteksyonan ang kalikasan sa pamamagitan ng responsabling pagtapon ng basura. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Cordillera, hiniling ng Sangguniang Palalawigan ng Benguet sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jonathan Munar sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hinihiling ng Sangguniang Palalawigan ng Benguet sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera ang pagdaragdag ng 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa rehiyon. Sa payag ni Bukal Tomas Wallace Jr., may akda ng panukalang resolusyon bilang SP12-R086 na pinamagatang resolution urging the Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera to review and initiate wage determination proceedings in light of the ongoing energy crisis, rising fuel prices, and inflation in the province of Benguet and the Cordillera Administrative Region. Nilinaw nito na inaprubahan na ng sanggunian ang naturang resolusyon at na isumite na sa tanggapan ng RTWPB CAR para sa kanilang pag-aaral. Umaasahan niya silang kakatigan ito ng board upang makaagapay sa patuloy na pagsirit ng mga bilihin ang mga komon na manggagawa sa rehiyon sa ninang hindi pa natatapos na krisis sa gitnang silangan na labis na nakakapekto sa kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Ito ay maliban pa sa inihain ni Bukal Wallace na Provincial Resolution Number SB12-R-085 na pinamagatang resolution requesting the RTWPB Cordillera to consider the grant of immediate wage relief for workers in the region. Nalayong hilingin sa RTWPB CAR na ikonsidera ang iba pang mga pamamaraan upang makagapay sa mga manggagawa sa patuloy na epekto ng krisis sa langis at enerhiya. Ang pinakauling pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa sa Cordillera ay naging epektibo noong December 30, 2025, talagang 505 piso bawat araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang pagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ang himpilang pong ito ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng ating Global na Tayo team mula po sa ating production site. Kasama natin ang ating executive producer sa araw na ito, si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Mr. Milo Jonela at sa ating Wirecast si Hero. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave frequencies, gamit din naman natin dyan ang mga transmitters ng Voice of America. And syempre, hindi ho magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa pamamagitan po ng inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po yung iba't ibang mga pamamaraan para po kami inyong masubaybayan lahat ng mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service Monday to Sunday. At para po sa araw na ito, tulad ng dati, hitik, liglig at siksik pa rin ng ating edisyon ng Global na tayo sapagkat marami pa rin tayong kakausapin, marami pa rin tayong tatalakayin, may kinalaman sa ekonomiya ng bansa, ano po. Gayun na rin sa, para sa mga bagay at mga programa, serbisyo ng gobyerno na makatutulong na makamit ng mga ordinaryong Pilipino ang pangarap na magkaroon ng sariling house and lot. Yan, sa tulong na rin ng pag-ibig po yan. And of course, ang patuloy na pagbantay natin sa Senate Plix sa nangyayari sa Senado. Okay, at tulad po na nabanggit ko, sa mga nangyayari sa Senado, this time around, susubukan po nating makapanayam ang mismong Malacañang sa panguna po ni, well, ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Ano po? At syempre, marami tayong pag-uusapan dito at marami tayong tatalakayin. Alam niyo naman, pag si Undersecretary Claire Castro ang ating kausap, it's going to be a lively and informative episode para sa programa po natin ngayong umagang ito. At nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kuting Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek, Claire, magandang umaga po.
7: Good morning, Sir Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga.
6: Good morning, Yusek Castro. At thank you for indulging us sa ating programa today. Well, unang-una, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano po, Yusek Claire? Ano po ba ang unang-una pananaw ng Malacañang dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Eh, ngayon po, parang lumalabas ang taong bayan. Medyo nalilito. May dalawang Senate President ba sa kasulukuyan? Ano po ba ang pananaw ng Malacañang dito, Yusek Claire?
7: Nagsalita na po ang palasyo, nagsalita na rin po tayo. Ito po ay naaayon sa aming pagkilala sa bagong liderato kay acting Senate President Sherwin Getchalian. Mm-hmm. Siya po ang kinikilala nating bagong liderato ng Senado.
6: So anything that is conducted sa Senate plenary tulad nung nangyari kahapon, these are considered ng Malacañang na null and void. Ganun po ba yun, Yusek Claire?
7: Again, sanin nila po, ah.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Ano po ulit sa...
6: Ibig sabihin, since na ang kinikilala po ngayon ng Malacañang, itong, kung tawagin ngayon is SB12, no? Sa pangunguna ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Alan Peter Cayeta, Acting Senate President Win Getchalian, ito ang kinikilala ngayon ng Malacañang. So anything na gawin nitong Cayetano Black is considered by Malacañang as null and void sa Senado.
7: Yes, at yan din naman din po ang gagawin po ng bagong liderato. Hindi po nila kikilalanin kung anong transaksyon na ginagawa ng kabilang ng minority, anong kabilang faction, dahil ang kinikilala nga po natin ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Getchalian.
6: Okay. May mga paratang po kasi Yusek Claire, no, itong Cayetano Black na nag-i-intrude ang Malacañang sa independence ng Senado. Any reaction on that, Yusek Claire?
7: Hindi po pwedeng mag-intrude ang Pangulo, ang ehekutibo sa ginagawa po ng Senado. May kanya-kanya po silang pag-iisip. May kanya-kanya po silang pagpapasya.
6: Mm-hmm.
7: At nagaganap po sa Senado, kagagawan din po nila. Kung nagkaroon ng putukan dyan sa Senado, kagagawan po nila. Kung napatakas nila o naipalabas sila si Senator, si Senator Bato de la Rosa, kagagawan po nila. So, kung ano man po nangyayari na kaguluhan sa Senado, kagagawan po nila yan. Wala pong kinalaman ng Pangulo sa mga nangyayari sa Senado. At yung mga tao, yung ibang mga senador na gustong magtrabaho, pero napigilan dahil parang hinostage ang Senado nung nag-boycott ang grupo ni Senator Alan Cayetano, kagagawan din po nila yan. So, lahat po na nangyayari dyan ay wala pong kinalaman ng Pangulo. Kung nagkaroon po at pumunta sa session si Senator Chis Escudero, kagustuhan niya po yun.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Now, Yusek Claire, hindi namin makita ngayon kung saan ang gagaling itong mga naging pahayag ni Senator Cayetano kahapon nung nagsagawa sila ng sarili nilang session sa plenaryo sa Senado. Kung saan sinasabi na madalas daw nagbi-meeting itong SB 12 o itong mga senador na kabilang kay acting Senate President ngayon na si Senator Wing Gatchalian sa Malacañang. Kaya't alam na alam daw po ng Malacañang ang mga kilos nito at may kumpas dito. So, saan ang gagaling ito kung talaga namang walang kinalaman ng Malacañang sa kanila?
7: Marami naman po kasing kinukwento si Senator Alan Cayetano.
6: Mm-hmm.
7: At yun ang gusto niya maging naratibo. Mm-hmm. Para papangitin, intrigahin ang ehekutibo para iangat naman ang kanyang sarili. So, mm-hmm, siguro doon lang po nanggagaling yun.
6: Mm-hmm. And meron po bang time na sa inyo siguro pakikipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. na nagpahiwatig siya na gusto niyang mag-intervene? Did the President even think of intervening sa nangyayari ngayon sa Senado?
7: Sa ngayon, Sir Ray, wala tayong nadidinig. Ang gusto lamang po ng Pangulo at nadidinig po natin mismo sa kanyang bibig na let's get back to work. Go back to work.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
7: So, kailangan po kasi talaga magtrabaho. Kasi hindi po naaapektuhan to yung mga senador lang.
6: Mm-hmm.
7: Buong bansa po naaapektuhan ito. Ekonomiya po ang nakataya dito. Lahat ng ingay na nangyayari dyan, nakakaapekto po yan sa ekonomiya. So sana hindi naman sila maging mangmang sa ganung klase ng larangan. Alam naman po nila yung pag-iingay na yan makakaapekto sa ekonomiya. At kapag nakaapekto yan sa ekonomiya, malamang itong mga obstructionist, ipapahid na naman yan sa Pangulo. Samantalang sila mismo, ang hindi nagtatrabaho, sila yung nagbo-boycott, sila yung maingay,

0: bigay ng pera may kinalaman sa mga flood control anomalies. At ano po ang ano dito, reaction ng Pangulo?
1: Una-una po, wala naman pong katotohanan yan. Tignan nyo na lamang po yung kwento nitong 18X Marines. Walang pinagbabasihan, puro salita. Sir Ray, ganito yan eh. Kapag po kayo ay gumagawa lang ng kwento at wala talagang nangyari, magkakabutas-butas talaga yung kwento nyo. At if you feel, you will just fill the gaps doon sa kwento na ginagawa nyo para ma-justify ninyo yung kwento nyo, kasi maraming tumutuligsa. So sa bawat tuligsa sa kwento po ninyo, pipilitin nyo itong punan hanggang sa magkawindang-windang ang inyong kwento at hindi nyo na ma-justify yung sinasabi ninyo. Katulad nung saan ba pumunta? Sabi niya, malapit sa lake. Tapos tinanong sa letter, I mean, lake ba yan? Sea or what? Diba? Basta may tubig. Sir Ray, miyembro ka ng Marines. Hindi ka bobo. Dapat alam mo yung paligid mo. Diba?
0: Dapat may,
1: yung mga ganyang klase.
0: May, may situational awareness ka lagi. Yun ang sabi
1: yes. na. Marine K. Miyembro ka ng Marine Corps. Tapos ganyan kababaw ang intellect mo, yung capacity ng brains mo. Hindi pwedeng ganun kababaw. So ibig sabihin niyan, kwento lang yan sa kanya. Pinipilit na ito dapat, ganito dapat. Tapos hindi yan pumapasok sa isip niya kung ano lang sinabi sa kanya, kasi wala siyang, hindi niya yung na-visualize kasi wala siya dun.
0: So this means na parang may basihan yung ibang mga tumitingin dito, lalo na dito sa mga pahayag ng 18 Marines na ito, mula dun sa pagtingin at pag-assess ng ilang mga abogado, ng ilang mga scholars natin sa law, na sinasabing this is more of a scripted show kahapon, Yusek Clair.
1: Ang tingin kasi natin na, Sir Ray, pinipilit. Pinipilit yung kwento ng maleta. Na pinipick up naman ng mga trolls nila.
0: Yun.
1: Oo. So pinipilit yung kwento para masira yung kanilang mga, siguro, kalaban sa politika. Kasi meron silang inaangat na isang politiko. Napilit nilang pinagtatakpan yung issue ng korupsyon. At gusto nilang harangin, sa ating paningin, ang impeachment trial. Para maging leverage to, unahin nilang sirain yung nagpupush ng impeachment trial. Di ba marami pong mga miyembro ng House of Representatives ang tinuro nila. Tapos, meron din silang tinuro mga senador na dati ay nandito sa original affidavit. Tapos, yung pangalawang affidavit, tinanggal na nila kasi kaaliado na nila. So, ganun yung nangyayari. Pinipilit nila Tito, Sir Ray, para makapanira. Para, purposely, for me, destabilization to.
0: Alright.
1: Yun yung pinaka-purpose.
0: And speaking of that, Yusek Clair, nakikita natin, nakikita ninyo yung angulo na destabilization sa ginagawa nitong ilang mga senador na ito. So, what is the option of Malacañang, of the executive branch, para tugunan itong mga ganitong klase ng disinformation, fake news, at destabilization tulad po na nabanggit ninyo?
1: Yes, Sir Ray, tignan nyo ha. Dapat maimbestigahan talaga to. Sino ba yung nasa likod ng mga fake news na ito or gawa-gawa na kwento? Iniimbestigahan po ng NBI. According to NBI Director Attorney Matibag, merong isang witness, meron na pong affidavit, sinare niya na po sa media, na nagsasabi na binayaran or nag-offer, actually hindi pa nababayaran na, Sir Rhea, nag-offer ng 5 million pesos kada
0: ulo.
1: Witness, kada ex-marine, no? 5 million para sa ganitong klaseng pagsasalita. Ang sabi, 350,000 pa lang ang nabibigay. So malayo-layo sa 5 million. Pero kung ikaw ay kapos sa buhay, gagrab mo yun kahit anong pagawa sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: At binanggit naman ito ng kanilang abogado.

0: Do. Nawala talagang pera ang mga ito, itong 18X soldier na to or 18X Marines na to. At sila ang nagpo-provide ng tulong pati sa pamilya. Kung ikaw ay walang trabaho at walang kakapitan, igagrabo to para lang mabuhay. So nandun yung opportunity eh. 'Di ba? Yung walang trabaho, sila ang nag-aayuda ngayon. Tapos ito ngayon ang ginagawang kwento. So dapat talaga maimbestigahan po ito.
1: Alright. Now, ito pa isa, you said clear, and I think this is close to your heart, or at least this will, ika nga, raise your eyebrow. Dito sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, hinggil sa mga miyembro ng media. I know you're close to the fourth estate, ano, sa media, na sinasabi niya bayaran ang karamihan sa media. Eh, parang nabanggit pa nga niya eh, yung mga nagko-cover noon sa INC rally nila, plus yung nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang, ikaw, may basehan ba ito? Matagal na rin po kayo sa media. I know, malaki na, malawak na rin po ang experience nyo dito. Anong reaction nyo dito? Unang-una, before being a lawyer, being a media personality yourself.
0: Sir Ray, kasi ganito, napanood ko po yung portion na yon. At nung tinanong siya ng media, si Senator Marcoleta, kung ano ang basihan. Kasi medyo nasaktan yung mga taga-media na nandoon eh, present eh, during the, doon sa kanilang, di umano ha, hindi sa akin galing ito, Kuya Ray ha, Sir Ray ha,
1: Okay.
0: bogus hearing, hindi sa akin galing ha, o, dinidescribe nila na bogus hearing. Nandoon yung mga taga-media, mga media, miyembro ng media. Tinanong si Senator Marcoleta, ano po ba yung basihan nyo? Anong ebidensya? Actually, they ask for the evidence,
1: Yes.
0: hindi lang basihan. Ano po ang ebidensya ninyo na karamihan sa media ay bayaran? So parang nagdalawang isip si Senator Marcoleta, sinabi ko ba yon? Ah, parang gusto niyang bawiin yung sinabi niya. Ano ba yung word na sinabi ko? Gusto kong iparinig yun sa akin kasi hindi naman yata yan yung sinabi ko. Tapos bumulong. Ah, kasi sabi ko na parang ko, bumulong si Senator Alan Kitano, parang ganun po yung sinabi niyo. Okay? So, hindi na ma-deny ni Senator Marcoleta, di ba? Parang ano lang to eh, yung sa ano to eh, yung sa West Philippine Sea. Parang ganun din yan eh, di
1: Meron din
0: ba?
1: niya,
0: Parang
1: oo,
0: laban bawi
1: oo,
0: eh. Oo. Well, anyway, ang sinabi niya lang, kasi wala siyang pinakitang ebidensya.
1: oo.
0: Wala rin siyang binanggit na ebidensya. So, in other words, Sir Ray, walang basihan, wala siyang pinanghuhugutan. Ang ayon lang sa kanya, masama lang yung loob niya dahil at the time na siya yung nagsalita, 40 or 45 minutes siya nagsalita sa INC prayer
1: Yes,
0: rally,
1: yes.
0: hindi man lang daw nabanggit yung pangalan niya. So,
1: Wow.
0: in other words, yung sama ng loob niya na hindi nabanggit yung pangalan niya, yun na yung naging basihan niya para sabihin na yung karamihan sa mga media ay bayaran. Which is kind of unfair sa mga taga-media kasi kahit sabi mong hindi ko naman nilahat, no, it's still panglalahat. Bakit? Karamihan eh. Sweeping statement yon eh. Sweeping accusation yon. So, kahit sabihin natin, Kuya Ray, na sampu tayong taga-media dito. At halimbawa, iniisip mo lang na anim, karamihan na, so majority yon, anim. Halimbawang tayong hindi, sakop tayo nun.
1: Yes.
0: Kasi hindi ka nagpangalan, sana pinangalanan mo na. Eh since hindi ka nagpangalan at sinabi mo lang karamihan, kumbaga the whole group, the whole media, pasok dun. Di ba?
1: Totoo,
0: Pwede
1: totoo.
0: pagbintangan sino man kasi hindi ka nagpangalan eh.
1: Totoo. At yun nga po, kaya't kaliwat ka ng bati ko sang inabot ni Senator Rodante Marcoleta nitong mga nakalipas na araw, lalo na kahapon, mula sa National Union of Journalists of the Philippines, National Press Club, maging sa PTPOMS. Marami, marami po. Pati mga
0: Opo.
1: individual, ano, lesser-known
0: Opo.
1: organizations ng media, talagang bumabanat sa kanya kahapon. Pero
0: Oh, kumbaga.
1: nag-apologize. Nag-apologize ba? Eh, hindi naman yata.
0: Opo, humingi naman po siya sa dulo ng pagpaumanhin. Kasi, ano lang, meron siyang parang tampon. Meron siyang hinanakit. Yan.
1: Okay.
0: Pero, Sir Ray, ang hinanakit, hindi yan ebidensya.
1: Okay.
0: Hindi siya ebidensya to substantiate your claim. Diba?
1: Okay, eh kung para pwedeng gamitin yung ebidensya ang hinanakit, yan daming kaso ngayon, ano po? Sa...
0: Tambak na yung kaso.
1: Anyway, so, pero, yung sa clear, itong mga nangyayari ngayon sa Senado, tulad na nabanggit nyo rin kanina, na makaka-apekto to sa ating ekonomiya, sa kabuhayan, eh naisip ko po yung mga priority bills ng Pangulo na kinakailangan maipasa. So, ano po ang mga paraan na nakikita ng executive branch para ika nga maisulong itong mga priority bills ito sa kabila na nangyayari ngayon sa Senado?
0: Sir Ray, mismong si Senator Sherwin Gatchalian ang nagbanggit na hihiling sila ng special session mula sa Pangulo. So, open po ang Pangulo. At sabihin lang nila, magbigay lang sila ng request kasi ang gusto po talaga ng Pangulo, Sir Ray, maumpisahan or matapos o magkaroon po, maipasa yung anti-political dynasty. Sinusulong niya po talaga to. Priority bill niya po ito. So, isa to sa mga gusto niyang matapos. No, sana nga, sana ba, bago matapos yung June eh. So, I think makakasama yan if ever magkakaroon ng special session.
1: Oo. Dahil alam naman natin, ano po, Yusek Clear, malapit na ang SONA ng Pangulo. So, everybody is looking forward to that kung ano yung i-report ni Pangulong Marcos Jr. sa bayan, kam SONA.
0: Opo. Sa huli pong pag-meeting, sa aking pagkakatanda, 21 priority bills ang gusto sanang matapos ng Pangulo bago matapos ang June. Pero hindi po namin alam kung ano pa yung estado so far.
1: Okay. Now, syempre, ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Senado is always pointing sa impeachment trial. Tulad na nabanggit na rin niyo po kanina. But are we confident enough sa at least executive branch na itong impeachment trial will go on without any, sabihin na natin, major challenges? Lalo't hating-hati ang Senado ngayon dun sa kanilang bilang. Although meron ng sinasabi po nila Acting Senate President Cayetano na they Acting Senate President Gatchalian na they have the numbers over the new minority ngayon na pinangungunahan ni Senator Cayetano. Are we confident enough that we can proceed with the impeachment trial?
0: Sir Ray, kasi ganito. Hindi po panghimasuka ng Pangulo ang impeachment trial. Pero ang gusto lamang ng Pangulo ay masunod ang batas, due process, kasi mandato po to ng Senado. So nasa kamay po nila yan. Nasa kamay po nila ang gagawing proseso. Pero pangkalahatang sinasabi ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So hindi exception ang impeachment trial. So, kung may dapat na managot, ay dapat na managot. Kung may dapat tayong pakinggan, dapat nating pakinggan ang lahat ng mga sasabihin dito. Hindi para sa Pangulo, hindi para sa Ehekutibo, hindi para sa mga senador, kung hindi para sa taong bayan po ito. Kinakailangan natin madinig ang mga sagot sa mga akusasyon ng paglulusay di umano, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez, at pati na yung di umanong unexplained wealth. Ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan. So, karapatan po natin na madinig kung ano mga ebidensya dito at kung ano ang mga depensa nitong si BP Sara para dito sa mga akusasyong nabanggit natin.
1: And of course, siguro, my last ano na lang po question na Yusek Claire. Ang taong bayan po, parang ano na anong tawag dito? Umay na umay? Although nakatutok sa nangyayari ngayon sa Senado dahil tinawag nga Senate Plix na ito, no? Yusek Claire. Pero nakakaumay. Marami ako nakakausap ng mga kababayan natin. Especially yung mga ordinaryong kababayan natin. Nauumay din sila kasi paulit-ulit na lang na nangyayari, palit dito, batuhan ng ganito, etc. Nakakaumay parang nawawalan sila ng ikang paniniwala na magkakaroon pa ng direksyon ng Senado. And of course, the bottom line is, pag nawala ng direksyon ng Senado, nawaglo sa Senado, makakaapekto sa legislature, sa mga napakahalagang mga batas na dapat ipasa. And of course, sa reputation ng Pilipinas sa international community. Ano po? So,
0: Tama kayo, Sir Ray.
1: Opo. Kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, ano ang mensahe niyo sa kanila? Lalong-lalo na doon sa mga umay na, ika nga, pagod na. Wala na silang choice eh, kundi manood na lang eh. Kasi yun ang nagbabiral eh. Wala na silang choice eh. Di ba? Ano ang maaring mensahe natin sa taong bayan?
0: Ito lang po.
1: Sige po.
0: Sa taong bayan, lagi po tayo maging mapanuri yung napapanood nyo. Lalo na kung nasimulan nyo po yung mga videos na puro negatibo at fake news. Kapag yan ang nasimulan nyo, yung algorithm nyo, yan at yan ang makikita nito. So, iwasan nyo po, pumunta po kayo sa Good News. Ah, nandyan po yung RTBM, nandyan po yung Radyo Pilipinas, nandyan din po yung mga state-owned media networks natin, kung saan nakikita po yung mga ayuda ng Pangulo, ng mga LGUs, ng ehekutibo, ng mga agencies sa taong bayan. Okay? Mm-hmm. Kung hindi naman kayo masyadong concern sa politika, lalong-lalo na doon sa mga gahaman, sa kapangyarihan. Di ba? Huwag nyo na silang masyadong panoorin. Just keep updated. Pero tumutok na lang po kayo kung ano po ang ginagawa ng gobyerno. At doon nyo po makikita, ay, meron palang zero balance billing doon sa ospital na yon. Mapapakinabangan to. Sir Ray, actually, sa YouTube channel ko, ang dami po nagsasabi na sila mismo nakaranas na walang bayaran sa lung center. Diba? So, kung paano kayo magkakaroon ng bahay, kung paano kayo magbibenepisyohan ng pabahay ng Pangulo at ng DSUD, tingnan nyo po, doon na lang tayo sa Good News. Mas gagaan pa yung damdamin nyo kasi doon po, kapag si state-owned media networks kayo at sa mga lihiti mo po na mga media, mainstream media, doon nyo po makikita yung programa ng gobyerno. Kung yan po yung hinahanap nyo, scholarship, murang pabahay, libreng gamot, libreng medical services, pumunta po kayo doon sa mga lihiti mong media para makita nyo po kung ano pa yung magandang maidudulot ng pakikinig sa Good News.
1: We will take note of that, Yusek Claire. Kasi mamaya, later on, tulad na nabanggit nyo, makakausap namin dito sa ating programa after our interview with you, si Secretary Roque ng DTI. May kinalaman dito sa DEFA, dito sa Digital Economic Framework Agreement na na-reach dito sa ASEAN. Plus yung pabahay nga po, tulad na nabanggit nyo, yung pag-increase ng loan ceiling ng Pag-IBIG from 6 million to 10 million para sa ating mga babae para maka-enjoy sila ng...
0: Tanong yun si Secretary Cristina Roque. Good news naman sa mga mag-aaral.
1: Okay.
0: Yung tungkol sa presyo ng school supplies. Yan. May good news din po siya dyan.
1: Hindi, dapat pala, pwede ba namin kayo imbitahan na magprograma na lang dito sa amin sa Radyo Radyo para meron tayong mula dito sa Malacanang. Anyway, thank you very much po. Yusek Claire, thank you so much for ikang putting a wider objective perspective dito po sa usaping ito na nararanasan ngayon ng ating mga taong bayan and giving us ikang an alternative direction kung paano tingnan ng ating mga mahal na kababayan itong mga nangyayari ngayon sa politika maging sa ekonomiya natin. Maraming salamat po, Yusek Claire.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Good morning.
1: Good morning. Ang ating pong Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Officer. Ayan. Siyempre, tayo po yung nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro, no, sapagkat despite her hectic schedule, nabigyan niya po tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam ngayong umagang ito. Tulad po na nabanggit ko kanina, antabayan ninyo ang ating panayam with the Secretary Maria Cristina Aldiguer Roque ng Department of Trade and Industry. Ito po yung may kinalaman sa DEFA, yung Digital Economic Framework Agreement. Paano ba ito makakatulong sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Paano ito makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Itong digital connectivity na ito. Ano po? And of course, later on din, makakapanayam natin ang pag-ibig fund para doon sa mga ikang gustong magkaroon na ng sariling house and lot, bahay at lupa. Ano po? At gusto nyo makabili ng mas mataas na, mas magandang bahay at lupa, mas malaking lupa, mas magandang disenyo para sa inyong pamilya, inangat na po kasi in-increase na po ng Pag-IBIG Fund yung kanilang ceiling loan para sa housing. Ano po? From 6 million, ginawa na po nila itong 10 million. So alamin natin ang mga detalye niyan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagbabalik po ang programang Global na Tayo dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Shoutout muna kay Miss Betty Atinan. Hello, Miss Betty Atinan! Nakasubaybay sa atin yan. Ano po, lagi mula po dyan sa Singapore. And of course, sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live, sa ating YouTube, at paging sa ating live audio streaming. Ayan, ano po. Okay, so itong susunod nating pag-uusapan, itong kursa DEFA. Ano ba yung DEFA? Itong DEFA, ito po yung Digital Economic Framework Agreement. Kumbaga, in layman's term, ito po yung kasunduan na nabuo sa pagitan ng mga ASEAN member countries. Remember, nagsagawa po tayo o ang Pilipinas po ang chair ng ASEAN ngayong taong ito. At nung sa Cebu, itong mga nakalipas na buwan, isinagawa yung ASEAN Summit. Ano po? Ito po, isa po yan, itong DEPA, sa resulta ng ASEAN Summit. Okay? So, ito po ay naglalayong mas palawakin, patibayin, ang digital connectivity ng ASEAN countries, including the Philippines. Okay? At sa pamamagitan niyan, itong kasunduan na ito, mas nakikita rin mapapalakas, mapapatatag, at mapapalawak ang digital economy ng Pilipinas. Ano ba yung digital economy? Di ba yun yung, for example, yung digital payments na ginagawa po ninyo pag nagpapadala kayo ng pera sa cellphone, di ba? O kapag nagre-remit kayo ng pera or kapag nagtatransact kayo ng negosyo o business sa mga private at government companies or agencies. Alam niyo po ba na ang digital economy ngayon ginagamit na rin sa agriculture, ginagamit din sa financial markets at of course sa banking industry, maski sa bonds at stock markets at higit sa lahat sa mga small and medium enterprises. Diba? Yan po yung digital economy ngayon na sinasabi. It makes it more convenient, it makes it more faster more cost-effective kumpara sa ikang conventional way of doing business dito sa Pilipinas. Okay? Eh, tulad ko, ako eh, dinosaur ako. Pag sinabing dinosaur, di ba, medyo hindi masyadong maalam sa paggamit ng mga technology. Okay? Nagbabayad ako ng aking water and monthly due sa aming homeowners association. Personal, nagpupunta ako ng aming office, HOA office. Pero, ang aming HOA, meron na silang way na para makapagbayad ka ng mga dues mo through digital banking. Okay? O, pero ang mas pinipili ko, yung pupunta pa rin ako sa office ng HOA at doon ako mismo magbabayad. O, pero meron na rin digital way of paying your monthly dues, your expenses, kung ano man yan, digital na rin. Okay? Eh siguro ako lang talaga ang mahilig pumunta pa sa office. Pero meron pa naman akong iba nakakasabay. Okay? Kasi para sa akin iba pa rin yung hawak mo yung ano eh, hawak mo yung papel na resibo eh kaysa doon sa nakikita mo lang sa cellphone. Pero narito na po ang ating Department of Trade and Industry sa panguna po ng ating butihing kalihim Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Magandang umaga po, Secretary Roque. Welcome po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga, no? And thank you for having me.
1: Ako, thank you so much for granting our request, Secretary Roque.
4: Yes, of
1: Roque.
4: Course. Thank Maraming you so salamat. Much. Yes.
1: Opo. Opo. Sec, ganito po, diretso na ako sa aking katanong. Gano'ng kahalaga itong Digital Economy Framework Agreement na naselyuhan na at paano ito makakatulong sa digital economy ng Pilipinas?
4: Yes, magandang question. One of the most important deliverables natin dito sa ASEAN 2026, which is our ASEAN chairship, is the DEFA, the Digital Economy Framework Agreement. Mm. Importante po ito kasi this will really connect the Philippines or all the ASEAN countries together through the e-commerce platform, tapos mako-connect din tayo through cybersecurity, yung mga cybersecurity, mako-connect din ito yung online, okay, magiging online content, but this is a whole ASEAN project, no? So this will be the first in the world that ASEAN will be the one who will start this this kind of digital economic framework. Mm-hmm. So maganda po ito. So now we can trade now within the entire ASEAN. So malaking opportunity po ito para sa ating mga produkto to be traded in the whole ASEAN. And alam mo naman ang ASEAN, di ba? ASEAN as a block is very powerful now. Why? Unang-una, we have the buying power, we have the population, and we have the strong economy. So, importante po ito na ma-open up ito para talagang yung mga produkto natin ma-trade within ASEAN.
1: Right, okay. So, when we say connectivity ng buong ASEAN, that means this 11 member states ng ASEAN.
4: Yes, 11 member states. And alam naman natin na sobrang laki ng e-commerce platform ngayon, no? Kasi I'm talking about it in terms of trade, no? Kasi nasa DTI tayo. And the signing will be dito sa DTI with the president. The president will sign this. So itong digital economy has already a potential of 2.74 trillion pesos. So kung yung products natin ma-trade natin all over ASEAN, ang laki po ng potential para sa atin.
1: Alright. Anong mga sector dito, Sec Roque? Ang nakikita niyo makikinabang
4: on the e-commerce platform, no? Example, yung mga food products natin, yung mga non-food products natin, yung mga products that we can really sell to the ASEAN, to the entire ASEAN. So ang agreement nito, no, covers the digital trade, the cross-border e-commerce,
5: mm-hmm.
4: digital payments, digital identity, cybersecurity, data governance, competition policy and consumer protection, emerging technology such as AI, and digital talent development. So malaking maganda po ang scope nito. And mm-hmm. even our talent can now be traded or can now be used by the entire ASEAN.
5: Mm-hmm. All right. So, pati pa kasama na rito yung mga small and medium enterprises?
4: Oh, definitely. Mm-hmm. Because then they can use the e-commerce platform. Hindi na, example like ngayon, di ba? How do we sell globally? We mm-hmm. need to present our product. We need to join the trade shows. We need to create a B2B. Mm-hmm. Ito hindi na. It's, once we onboard the e-commerce platform, we're already traded in the entire ASEAN.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So, of course,
4: yes,
5: pero...
4: So malaking bagay malaki. Po ito. And... malaking bagay because it will be signed in our chairship. So President Marcos will be the one to sign the DEFA.
5: Mm-hmm.
4: So magandang ano to.
5: I think
4: this will be a good one.
5: Mm-hmm. I think Sec Roque, babalik pa naman yung ASEAN by November this year. Tama po ba?
4: Ah, yes, opo. Actually concluded ng DEFA. We mm-hmm. were able to conclude it quickly, mm-hmm. which we did not foresee. Kasi kung hindi natin na-conclude and assign sa atin, it will be signed in the next ASEAN chairship sa Singapore.
5: Mm-hmm.
4: So ang maganda dito sa atin, na-conclude na very early, meaning June,
5: mm-hmm.
4: no, actually end of May to first week of June, na-conclude na siya. So it we're just going through the legal scrubbings and definitely it will be signed in the Marcos administration. So win po ito for our president,
5: mm-hmm.
4: BBM. Maganda po ito.
5: All right,
4: ito. And this will also create 11.3 million jobs for us.
5: Yun yung sana yung susunod kong tanong na paano ito magre-reflect sa job creation kasi pag sinabing
4: yes,
5: digital
4: course.
5: Eh.
4: Kasi, mm-hmm. Opo, kasi e-commerce na ito, so we're trading with the whole ASEAN. We're not just trading with the Philippines. Kasi mm-hmm. ngayon, yung e-commerce po natin, we are trading within the Philippines only, which is mm-hmm. 115 million Filipinos. So, it's not that huge a market. Not mm-hmm. like ngayon, we're trading with the entire ASEAN.
5: Mm-hmm.
4: So,
5: mm-hmm.
4: this will really create 11.3, yun yung, 11.3 million jobs, yun yung na-foresee natin.
5: Mm-hmm.
4: And yung potential talaga of 2.74 trillion pesos
5: All right.
4: for the Philippine economy.
5: Mm-hmm. How will this translate to the gross domestic product of the Philippines, Secretary?
4: Ah, okay, dun sa GDP, we are... expecting it to contribute 9.8% of our GDP.
5: Mm-hmm. 9.8, yes. Wow. 9.8% ng GDP.
4: Yes, but of course, these are all projections. No? It's mm-hmm. really best to see it in the actual. So mm-hmm. ang maganda dito is really to open our at least our e-commerce platform and the digital trade to the entire ASEAN kasi napaka-powerful ng potential ng ASEAN ngayon. We have the market, we have the economy, the strong economy in Asia, and we have the products also kasi malaki na yung potential ng ASEAN. And the reason for us why we really see this as a win is because if napansin nyo, no, our export last year in 2025, we hit an all-time high
5: mm-hmm.
4: of 15.4%. And then January, we also hit a high of 7.9%.
5: Mm-hmm.
4: January 2026 ito. Then February 2026, we hit an all-time high again of 8%.
5: Mm-hmm.
4: For March, we hit a high, an all-time high, but since 1991 ito, of 20.4%.
5: Wow.
4: And then for April, we again increased our export by 6.3% in spite of the Middle East crisis. And despite of the challenges that we face, tumaas pa rin yung export natin. What does mm-hmm. this tell us?
5: Mm-hmm.
4: That our products are already accepted
5: mm-hmm.
4: in the world. So maganda po ang naging performance ng Filipino products all over the world.
5: And I think, speaking of products, lalo ng mga agricultural products, Sec Roque, I think you can correct me kung mali ako dito. Parang nag-send off nga po ang Department of Agriculture ng first exports natin ng, I think, mango sa Canada.
4: Yes, actually the ganito no, for our exports we really export the usual semiconductors, minerals, automotive parts and aviation no, but ang where we can see now the big potential is in our agriculture products.
5: Mm-hmm.
4: For coconut, we have increased by 34.4%. Coconut is our star now.
5: Okay.
4: We still have the pineapples and we also have the bananas. So yun ang mga talagang stars natin. But number one, of course, si coconut ka na nag-increase ng double digit. But we can now see rising stars in ube and in calamansi. Yung ube alone last year hit an all-time high of $3.06 million ang export. But we feel there is still a very huge potential for ube. In fact, sa Starbucks ngayon sa ano sa UK, meron na silang ube drink, ube latte.
5: Yes. Oo, kasi talaga in demand ang ube ngayon, ano?
4: Yes. Kaya maganda po ang ano, maganda po itong ano, this DEFA will be a game changer for us and be and will be a win for the Marcos administration.
5: Pero ang tanong dito, Sec. Roque, is the digital infrastructure in the Philippines ready for DEPA, lalo na sa volume na kakailanganin?
4: Yeah, of course, there's still a lot to be done, but ang importante is for us to get started already. Yun ang importante, kasi once maging open na yan, it's easy for us to really advance already. Kasi kung yung market mo limited, so yung ano mo, it's just limited. But now that we can already sell to the entire ASEAN, ang laki talaga ng ano, ang laki talaga ng potential. So we really need to level up. So even yung mga sellers natin, even yung mga providers natin, talagang magle-level up yan.
5: Alright. And of course, ito concern ng mga pagdating sa cyber security, sa privacy, sa personal at financial information. How sure naman tayo na mapoproteksyonan itong mga vital information na ito using the digital connectivity?
4: Okay, yeah, for cyber security, of course, we defer to the department that's really into that, no? Yun talaga ang mandate nila. But for us dito tayo po sa trade, sa e-commerce and online selling, tapos yung encourage digital payments using the e-commerce platform, tapos yung MSME and yung startups mabibigyan ng oportunidad na makabenta ngayon sa buong ASEAN. So, malaking opportunity po ito. Then the online content, tapos yung creative economy natin, mapupush din through the online, like the anime design, like yung, ano no, yung gaming design. So yun po yung strength po natin. So dun po nakatutok ang DTI. Dun sa areas where there will be really, ano, yung selling ba?
5: Oy,
4: digital payments.
5: Opo. Kanina po, nakausap namin si Palace Officer, Secretary, Undersecretary Claire Castro. Nabanggit ko na makakausap po namin kayo ngayong umaga. At isa sa mga nabanggit niya, itanong ko daw po sa inyo yung tungkol sa monitoring ng mga school supplies, Secretary.
4: Yes, of course. Yeah. Maganda yun. Magandang question yun. Okay, kahapon na sa Divisoria po kami. And then nag-monitor po kami. And we've asked all the sellers, the prices of school supplies have gone down.
5: Okay.
4: Malaki po ang baba ng presyo ng school supplies. So magandang balita po ito. So I encourage everybody na papasok na sa paaralan, no, sa school. Pumunta po kayo sa mga sa Divisoria, sa Baclaran, and so many other places na nagbebenta ng school supplies, pati sa national bookstores, nagbabaan po ang presyo ng school supplies. So magandang balita rin po ito.
5: No.
4: Kasi meron pong gabay or meron pong guide na sinet ng DTI. Although we don't control it, but there is a guide. And based on the guide, 109 of the prices have not changed. 38 out of the 169, 38 of the prices has dropped, and 22 nag-increase ng konti. Pero when we went to the actual, halos lahat nagbaba ng presyo. Walang nagtaas ng presyo.
5: That's good news. That's good news para sa pagbubukas ng klase.
4: And yung baba, malaki ha. In fact, itong baba, I have the list here, may 1 peso, may 3 pesos per item, may 7 pesos, 4 pesos. 5 pesos, the drop in prices is very high. So magandang balita po ito. We were able to put down the prices of the school supplies.
5: Yan.
4: So magandang ano to para sa mga papasok ngayon, this 2026.
5: Okay, para po sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na dun sa ating mga poorest of the poor,
1: piso man yan, yes, o 2 piso ang pagbaba, napakalaking bagay na po yan.
4: Ay, malaki. May 8 pesos pa nga po eh.
1: Wow, so,
4: may
1: 8 pesos.
4: May 7 pesos, may 5 pesos, may 3 pesos. Nandito po. In fact, I gave the copy to the media kahapon.
1: Pero how was this able to be, paano nangyari to? Nag-coordinate po ba kayo sa mga school supply manufacturers to make sure na tama ang presyo at bababa ang presyo?
4: Yes, meron talagang price guide ang DTI. So,
1: okay.
4: Mm-hmm. We give this every year po. So, pero for them, alam na rin naman nila yung sitwasyon talaga ng, I mean, ng not just our country but the world because of the Middle East crisis. Mm-hmm. So, binabari nila yung presyo nila, mm-hmm, para makabenta din sila ng madami, maubos, mm-hmm, din yung inventory. And yung mga kinukuhaan nila, binabari nila yung presyo,
1: yes,
4: para,
1: mm-hmm,
4: mas madami rin ang kukuha sa kanila.
1: Mm-hmm.
4: So, this is good for our, ano,
1: sana nga po,
4: for tuloy mga estudyante or mga mag-aaral.
1: Yes. Sana nga po, Secretary Roque, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at maayos na yung gulo sa Middle East para tuloy-tuloy na rin,
4: yes,
1: na maibalik natin sa normal, ano, yung mga presyo.
4: Yes, even, totoo po yan. No? And I just want to say also, nag-launch kami ng e-transport loan.
1: Yan, oo.
4: And
1: then
4: in less than a month, we were able to give already 20 beneficiaries na cooperative. So madami po ang mag-a-avail nito. This loan is for the small operators and for the drivers. Hindi po itong loan na ito para sa malalaking kumpanya, pero sa mga small operators and the drivers. So, pwede silang mag-bus, jeepney,
1: mm-hmm,
4: tricycle, and motorcycle.
1: So, ilang cooperative na po ang nabigyan? 20?
4: Kahapon, nakabigay kami ng 10, pero 20 na po ang na-approve.
1: Ayun. And in this,
4: yes, we gave them 3 million each.
1: Mm-hmm.
4: So, may actual checks na sila from, ano, from DTI SB Corp,
1: mm-hmm,
4: through ang bangko. Nakakuha na po sila. So, magandang balita ito. So, for those who want to shift from the combustion vehicle to the electric vehicle, meron pong pautang ng DTI para sa kanila.
1: And I also remember, noong nakapanayam ko po kayo tungkol dyan, ito ay financial assistance na hindi ito loan. Loan ba ito? Wala itong interest.
4: No, this is loan. This is a loan. Pero 1 year, no payment of principal.
1: Yun, okay.
4: Para makausad po, mm-hmm, sila.
1: Mm-hmm.
4: And then, ang maganda po dito, ang interest rate is only 6.7%.
1: All right, okay. 1 year is a long enough term para makabawi.
4: Enough.
1: Ano,
4: makabawi
1: para
4: masiguro sila.
1: Makabayad.
4: And they can really, yes, makabawi. Mm-hmm. So, it's best for them to first know more about this loan program. Number, mm-hmm, two is to already do the transition kasi makakatulong din po ito sa environment, yung, mm-hmm, air pollution,
1: mm-hmm,
4: and we need to be this is already our to modernization, so
1: yes,
4: at least makaumpisa sila, and there's also an opportunity for them.
1: All right, with that
4: this loan program.
1: Okay, with that, Secretary Roque, maraming salamat po sa oras pinagkaloob niyo sa amin. At least meron pa po kayo mahalagang impormasyon na gustong ipamahagi sa ating mga kababayan, go ahead po.
4: Yes, maraming salamat, no. I just want to tell everyone, no, nandito po ang Marcos administration to make sure that lahat ng mga programa na makakausad or that can really level up or move the business of our kababayan, no, meron tayo dito sa DTI. They just need to go to the regional offices sa different regions kasi meron kaming 18 regional offices nationwide,
1: mm-hmm,
4: and 1,344 negosyo centers. So, it's best for them to really know kung ano, mm-hmm, yung mga opportunities, possibilities, and programa na meron ng Marcos administration for them. Marami po itong programa, and then we will be signing the DEFA, and the Marcos administration will also go down in history as the most free trade agreement, meaning with the free trade agreement magiging preferential tariff, meaning mumura na po ang mga produkto natin when we sell it to other countries. So malaking bagay po ito para ma-push talaga ang export natin, na nakikita natin na talagang nag-grow, and for the local market marami po tayong opportunities para sa kanila. They just need to go to the regional offices or to the negosyo centers at ma-assist po namin kayo doon.
1: Alright, maganda po yun. The Marcos administration will be known for its legacy as having the most,
4: yes,
1: the free trade agreement deals, yes, na nagawa.
4: Yes, ano po? 21 po, and we will be signing the the very important ones also. We've signed a lot of important ones, but itong mga huli will be a game changer in the export business and in really getting our products out there.
1: And these free trade agreements can be felt even after the...
4: Even after, because this is already a set free trade agreement. We have the Philippine-EU, which is a huge market. Ang European products is... European market, no? And then we will be, actually, conclusion na ito, June and July, conclusion and for signing na. Next is the Philippine-Chile, which will open the South America market, which is a population of 200 million, 300 million sa South America. So malaking opportunity rin ito. Then we will be concluding also the Philippines-Canada Free Trade Agreement, which is another huge market, the Canada market. And we will be starting now the PGPEPA, which is with the Japanese naman, which will be a game changer for a lot of items, especially for the banana. So itong free trade agreement is a game changer also for the agriculture, for our farmers. So malaking opportunity po ito para sa kanila.
1: With
4: so
1: that,
4: again, the president is doing everything he can to really push, especially yung mga ano farmers natin.
1: Thank you very much po, Secretary Roque, for your time and giving us the privilege to talk to you today. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po, and thank you for having me.
1: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Yan. Samantala, magandang mga balita po yun. Yung lalo na doon sa mga ina ng tahanan. O sabihin na natin sa mga tatay ng tahanan, sa mga magulang, sa mga guardian, bukod pala sa DEFA, may magandang balita tayo, no? Tulad nga na sinabi ni Press Officer Undersecretary Claire Castro na interviewin natin tungkol sa presyo ng mga school supplies. Bumaba. Napakalaki pala ng mga binaba. Lalo na may umaabot ng 8 to 9 pesos ang binaba ng ilang mga produkto ng mga school supplies. Good news yan para sa mga nagbabudget. Anyway, meron pang isang good news. Naghahanap ba kayo? Gusto nyo bang matupad na ang inyong pangarap para magkaroon ng sariling house and lot? Okay, dati kasi ang pangarap ko noon magkaroon ng house and lot, kaya lang ang kaya ko lang bilhin nasa paso, no? Pero ngayon mukhang magkakaroon na ako ng pagkakataon na makabili ng sarili kong house and lot sa pamamagitan ng Pag-IBIG. At tinaas pa nila ang ceiling ng loan from 6 million, yung price cap, ginawa nilang 10 million. So alamin natin ang detalye mula dito. Kasama po natin ngayon ang ikangang ating Vice President ng Pag-IBIG, walang iba kundi si Vice President Jack Jacinto Jr. Vice President Jacinto, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood at nakikinig po sa programa po nila.
1: Alright, price cap na dati 6 million, ngayon tumataginting na 10 milyong piso na. So, how was this made possible and who can avail of this extended or expanded price cap ceiling, Vice President Jacinto?
6: Opo, Sir Ray, alam mo ninyo, ang layunin po ng pagtataas natin ng maximum loan limit para sa housing loan ng mga Pag-IBIG Fund members ay para po lalong mas dumami yung mga miyembro ho natin na magamit yung Pag-IBIG housing loan benefit para makabili ng sarili nilang bahay sa mababang interest at mababang monthly payments. Dahil po rito, bas lumawak po yung ating napagsisilbihan, particular na po yung mga miyembro natin mula sa middle income, middle class segment. Dagdag po ito, Sir Ray, sa nakikinabang na sa ating Pag-IBIG housing loan na bukas rin para sa mga minimum wage earners din at low income earners na sila naman ay may subsidized 3% rate.
1: Yes.
6: Mas mababang interest, mas mababang monthly payments para naman sa kanilang pagbili ng socialized housing units, maging socialized condominium units. So dahil po rito, itong mga ginagawa po natin sa Pag-IBIG Fund, napapalawak po natin yung paraan para po mas lalong maraming mga miyembro, mas maraming Pilipino po ang makinabang at ang dulo po talaga ay magkaroon ng pagkakataong makabili ng sarili nilang bahay.
1: Alright. Ngayon, that you said, Vice President Jacinto, for Pag-IBIG Fund members ito. So, ano ang kinakailangan requirements? Kinakailangan pa walang patid ang kanilang membership, ang kanilang premium sa Pag-IBIG, o pwede rin medyo, let's say, may nangyari, hindi sila na-employ for a couple of years, pwede pa rin sila mag-avail nito?
6: Ang eligible po rito, yung mga Pag-IBIG Fund members, sir, alam ko po, marami pong nararating ang inyong programa, lalo na po yung ating mga bayaning OFWs. Mm-hmm. So, ang kailangan po rito ay kailangan aktibong miyembro po kayo sa Pag-IBIG Fund. Ibig sabihin nyo ay naghuhulog kayo. Ang hulog po sa Pag-IBIG Fund ay 400 pesos per month. 200 pesos mula sa empleyado, 200 pesos mula sa kanyang employer kung siya ay nagtatrabaho. At for socialized housing loans po natin, yung nabanggit ko, Sir Ray, na subsidize yung interest rate na 3% lamang, kailangan lamang ay 12 hulog. Mm-hmm. Ang ating mabilang. So pwede pong yan ay hindi tuloy-tuloy. Basta po, 12 hulog ang ating nabilang, 12 monthly contributions o savings. Mm-hmm. At yung nabanggit ko nga po ay aktibong miyembrong naghuhulog ay eligible na ho kayo. Okay. Ang hinihintay na lang ho natin ay baka pamili kayo ng socialized housing unit na inyong gusto at bilhin sa tulong po ng Pag-IBIG housing.
1: May mga tanong lang po dito kasi Vice President Asito. Okay, maliwanag na itong socialized housing ay para sa ating mga minimum wage earners. Okay, mahihirap natin mga kababayan. Pero paano po yung mga middle income earners na medyo mataas-taas ang sweldo? Are they still qualified for this?
6: Diyan po papasok, Sir Ray, yung ating regular housing loan na pinataas po natin up to 10 million pesos.
1: Yun.
6: Okay. Diyan po, sa tulong po ng regular housing loan natin, yan po ay para sa mga higher earning members po natin, higher earning Filipinos, particular na po yung nasa tinagawi ang middle class. Para po, alam naman po natin, yung mga presyo naman po, lalo na po ng mga residential units, condominium units dito po sa Kamaynilaan, maging sa mga urban areas, sa ibang rehiyon, ay ang presyo ay nasa ganyang range, no? nasa ganyang halaga. Kaya po, dahil pinalabig po natin, pinataas po natin yung maaaring mahiram sa Pag-IBIG Fund ng isang miyembro, ay makakaya po nilang bilhin na yan sa tulong muli ng Pag-IBIG Housing.
1: Pero sa mga middle income, may subsidy rin ng gobyerno dito? Ang
6: interest rate po natin dito ay mababa pa rin. Hindi man po subsidized, pero mababa pa rin. Sa katunayan po, ay as low as 5.75% ang interest po. Per annum, per year, ang kanilang interest rate na higit na mas mababa kumpara sa mga ibang housing loans na ino-offer po ngayon sa merkado. Yan po naman talaga yung lahat po ito, no, yung subsidized 3% rate para sa minimum wage earners for socialized housing loans. Ito pong pinataas na loan amount sa Pag-IBIG Housing Loan habang nananatiling mababa yung interest rate para sa regular housing loan, para sa middle income earners po natin. Lahat po yan, yan itugon natin sa hangarin ng ating Pangulo. Sabi nga po ng ating Pangulong Marcos, dapat walang maiwan. Dapat po lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na magkakaroon ng sariling bahay. Yan po, yan po yung tugon po natin sa panawagan ng ating Pangulo. Kasi ang kagustuhan ng ating Pangulo, abot kamay. Sa bawat Pilipino, yung magkaroon ng sariling bahay.
1: Pero siyempre, VP Jacinto, sa ganda ng offer nito ng Pag-IBIG, lalo na sa mga minimum wage earners natin, maging sa middle income earners natin dahil mababa yung interest, baka pagsamantalahan ito ng mga developer, baka naman, maski na hindi, paano ba makakasiguro ang isang Pag-IBIG member, both nandito sa loob ng Pilipinas at maging yung ating mga OFWs, paano sila makakasiguro na yung kausap nilang developer member ng Pag-IBIG?
6: Ay, dyan po, alam po ninyo, maganda po nabanggit nyo yan, Sir Ray, dahil ang ating approach sa pagharap at pagtugon doon sa housing need ng ating mga kababayan ay magagawa lang po natin pag pinagsama-sama po natin yung pamahalaan at yung pong pribadong sektor. Kailangan po talaga ipagsamahin yan at magtulong-tulong po ang lahat para po una, may maitayong mga residential units na akma para sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
5: Mm-hmm.
6: Ang magtatayo ho niyan kadalasan at karamihan ho niyan ay mga private developers mula mm-hmm. po sa private sector.
5: Mm-hmm.
6: At ito po kami sa Pag-ibig Fund, kami po yung naghahatid ng para mabili nila yung mga tayong mga housing units ng ating private sector partners. So kailangan po ay magkasama yan sir.
5: Kaya
6: yung nabanggit po ninyo, paano yes. malalaman na tama o sapat o yun o dapat accredited tama yung kanilang itinatayo? Ayan po, dyan po talaga ipapasok naman yung pamumuno po ng ating napakasipag na Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development, Chairperson ho ng Pag-ibig Fund din, si Secretary Jose Ramon Aliling.
5: Mm-hmm.
6: Talagang kinukuha po niya yung cooperation at support ng private sector para po lalong dumami yung tama, de kalidad, at affordable na housing units from various private sector partner developers.
5: Mm-hmm.
6: Para po yung mga tinatayo ho nila, in fact may panawagan ho siya si Ray, na since nagtaas po ng loan amount ang Pag-ibig Fund, dapat isalubungin yan o magtagpo yung presyo na ino-offer ng mga private developers para ho ma-afford mm-hmm. ng ating mga members yung kanilang mga tinatayong mga bahay. So one, yung sistema.
5: And one good concrete example dito ay yung tinan over yung mga housing units sa Lipa City sa Batangas.
6: Ay, salamat po't nabanggit niyo yan, sir. Tama ho. Kahapon, nung isang araw nandun po kami sa Batangas at sunod-sunod po, sir, hindi lamang po sa Batangas yun. Galing na ho kami ng mm-hmm. Nueva Ecija, galing na rin ho kami sa iba't ibang lugar. Dahil po, ayun nga po, napakarami na pong mga housing projects ngayon ang naitatayo at ino-offer na ho sa ating mga kababayan napasok sa socialized housing limit. So in short, sa mga naikinig ho natin ngayon, ito yung mga housing units na up to 950,000 pesos na house and lots
5: mm-hmm.
6: at up to 1.8 million pesos na condominium units na maaari pong mabili ng ating mga kababayan via Pag-ibig Housing Loan. At nandito rin po, din po sa mga binibisita natin, may kasama na rin pong mga housing units
5: mm-hmm.
6: na up to, may mga mura at meron ding mga up to 6 million, mm-hmm. 7 million pesos na ngayon po ay kaya na rin bilhin. At sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, dahil itinaas na ho natin yung housing loan limit para sa ating mga miyembro.
5: Yan ako. Napakaraming magandang kaganapan pagdating sa Pag-ibig. Ano, tumaas na yung inyong income. As usual, taon-taon naman talagang tumataas ang income ng Pag-ibig, ano? Plus itong mga nakalinya na mga housing projects na ito, programs ng Pag-ibig. With that, maraming salamat po Vice President Jack Jacinto Jr. sa oras sa pinagkaloob niyo po sa amin.
6: Salamat po, Sir Ray, at mabuhay po kayo. Ingat po.
5: Thank you very much. Ang ating pong Pag-ibig Vice President Jack Jacinto Jr. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Milo Junela. Sa wirecast, si Hero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letang C, CH, F, J, L, Y, N, Y.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
5: Agri, great opportunities in Philippine agriculture.
6: Go Agri!
5: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
6: Go Agri!
5: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Hello there! Hi, hi, hi! Mga magsasaka, mga mangingisda, at mga plantito at plantita. Well, kasama din ang mga agripreneur. Kumusta po kayo lahat, mga kabayan?

0: Ayan, tayo sumasayang papawid sa buong Pilipinas sa lahat ng inyong mga social media platform gadget. Ayos ba? Ay, hello, hello. Maulan dito sa Quezon City, dito sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas. Ay siya, habang umuulan, alam ko ay gustong-gusto mga kababayan ang, nako, ang ng mga magsasaka. Itong ating mga, itong paulan-ulan na ito. Pero tayo din mga kababayan, pagka hindi tayo nag-ingat, kailangan i-monitor natin din yung lakas ng ulan na yan. Ayos ba? Nako, ito na. Pabuksan na natin ng ating talakayan ngayong araw na ito. Malapit-lapit po, direkta po ito sa Sikmura. Sapagkat ang ang ating tatalakayin, mga kababayan, ay may kugnayan sa bigas. O, yung ating pong kakainin, di ba, Tata Rolly? Oh, talaga naman, the Tess Ramirez and Isa. And of course, nandyan si Arnel. At ikaw, siyempre, siyempre, AJ, how are you, my friend? Ha? Alright, sige, kompleto na ating team dito sa ating Gago Agri Plus. Alamin natin kay masipag at magaling na National Food Authority Administrator, Dr. Larry Del Rosario Lacson. Thank you sa pagpapaunlak mo po ngayon ng panayam, Dr. Larry. At alam ko, busy ka at kagagaling mo pa sa ibang mga inspeksyon ng inyong mga warehouses. Bago po yung mga warehouse na yan, gusto ko po munang malaman, kumusta ang pamimili ng NFA ng palay sa mga magsasaka? Ilang porsyento na nga ba? Mag-update nga po pa, Administrator Larry.
1: Yeah, oh, magandang tanong yan. At tayo actually hanggang ngayon namimili pa rin ng palay, no? Sa kasalukuyan, ng huling tala, yung pagkatapos ng buwan, meaning Mayo, no? Nakapagtala na tayo ng around 900,000 bags of palay procurement or tinatayang mga nasa 45,000 tons, no? Wow. Lubhang medyo ano pa, medyo konti pa 'yan actually at alam natin madadagdagan pa 'yan. Tingin ko this week or next week, no, magkakaroon tayo ng bagong tala. Baka umabot na 'yan sa 1 million bags na nabili at hindi po tayo ihinto hangga't may inaani pa. In fact, talagang alam mo, Kiko, sa buong bansa sa pag-iikot natin, talagang yung iba na area medyo lihis na sa ano, no, yung panahon, hindi na yung the usual planting, ano, may nag-harvest, may nagtatanim dahil may tubig sila. So talagang kahit pa sabihin natin tapos na yung summer crop, no, meron pa ring nag-harvest hanggang sa ngayon at patuloy pa rin ang pamimili natin mula 25 pesos hanggang 30 pesos kada kilo.
0: Mabuti po, na-announce nyo po yung presyo sapagkat yung iba talagang may pangamba pa rin namang magsasaka. Paano nga ba mabibili yung aking palay? Alam mo, Dr. Larry, yung pong sistema ninyo ay talagang nakikita na ang mga ang pamimili ng National Food Authority mahalaga sa mga magsasaka. Pero kita na totoo po ba na binabawasan niyo na ang stock mula sa mga warehouses? Bakit po ito dapat bawasin ng mga warehouse ang stock ninyo sa warehouses na 'yan?
1: Tama 'yon, Kiko, no. Unang-una, etong ating programa, ang programa ng pangulo, yung 20 bigas meron na nakikita natin, no. Marami ang nagka-clamor na magkaroon na ng mabilisan, ika nga, maparami pa itong mga 20 bigas meron na outlets, mga kadiwa outlets. So, yan yung pangunahing dahilan na kung bakit gusto nating ma-free up ang bodega natin through pagbebenta ng 20 bigas meron na. Pangalawa nito, kanya talagang gusto nating ma-free up ito dahil gusto nating suportahan ang magsasaka itong darating na harvest ng tag-ulan, no? Alam natin, pagdating ng October, November, mag-aanihan na naman tayo at di hamak na mas marami ang volume pag ganyang panahon. Kanya ninarapat namin na kailangan ma-free up or makukunti lang ang stocks natin sa mga warehouses pagdating ng panahon na yan. kung saan ang NFA, mag-uumpisa pa lang ang anihan, sasabay na kami sa mga trader, no?
0: Wow.
1: 27 pesos agad ang presyo namin,
0: ano
1: green and dry, para
0: ilan?
1: Iseset na natin yung tono ng pamimili.
0: Mm-hmm. Ilan kanyo, Dr. Larry, baka kailangan isineset nyo na na presyo ng paray na pagbibili sa susunod na bilihan? Magkano nga?
1: Sa ngayon pa lang, sinasabi na namin at ina-anunsyo na natin, 27 pesos kada
0: 27
1: kilo,
0: pesos?
1: Clean and dry. No?
0: Oh, wow. Oo, ito'y kaiba ngayon dahil dati hindi ina-announce ng advance yung presyo ng pamimili ng NFA. Kumbaga, sabi ng mga magsasaka, anong magkano kaya? Nagtatanungan pa, nagbubulungan pa. Pero ngayon, talagang nasasabi ko ngayon dito, Dr. Larry, ay lakas na ito ng loob kaya o kaya talagang intention na ito na i-announce na ng maaga ang pamimili sa susunod na bilihan ng palay per kilo, Administrator Larry?
1: Well, ito'y intentional. Intentional lang pagsasabi namin ng maaga na ang National Food Authority mamimili at 27 pesos agad, clean and dry, no? Kasi nga, alam natin ang agam-agam sa ating mga kababayan, mga kamagsasaka na paano naman ang presyuhan sa susunod? Meron dyan nagsasabi na napakarami imported, baka bumagsak ang presyo. Tag-ulan, El Nino, baka bumagsak ang presyo. Kanya tayo sa gobyerno, sa National Food Authority, para hindi naman na masyadong panghinaan ng loob ang ating mga magsasaka, na minsan madi-discourage silang magtanim eh.
0: Opo.
1: So ngayon pa lang, maaga pa lang, sinasabi na natin, 27 kami sa National Food Authority, clean and dry. So kung medyo fresh yan, at meron tayong mga drying facility sa lugar na pinupuntahan nila, bawasan mo na ng 5 piso, 22 pesos, iyan ang fresh naman na presyo. Ganyan ang magiging sistema. So it's an intentional action on the part of the government mula sa amin para patuloy na magtanim ang ating mga magsasaka ng palay para masiguro natin, no, na marami tayong aanihin sa susunod na anihan.
0: Mabuti po, nababanggit nyo na at siguradong inahanda na nila na kailangan ayusin lahat ng taniman at pati yung produksyon sa susunod na anihan. Dr. Larry, dako po ako sa ibang topic. Nagsisimula ng habagat. Gaano, na-monitor nyo ba mga warehouses, gaano kahanda ito sa, sinasabing ito, habagat na minsan dinadaanan ng bagyo. Please tell us, ano mga sitwasyon ng mga warehouses sa buong Pilipinas ngayon ng NFA?
1: Yeah, oo. Ang mga warehouses natin ngayon, kapag parating ang mga bagyuhan, ganyan, piniprepare yan, ano? Yung iba nire-repair, yung iba inaayos ang mga lona, dinodoble, ika nga, kahit naka-warehouse yan, nilolona yan. At tayo naman, no, me as the administrator, umiikot tayo sa mga bodega na alam natin na pwedeng tamaan ng bagyo at prone sa bagyo. Katulad lang itong mga nakaraang linggo, last 2 weeks, no, una nagpunta tayo ng Aurora, no, sa kasiguran mismo kung saan bagyuhin, ika nga.
0: Oo nga.
1: Isang naka-cut off ang mga kalsada dyan. So, tinignan natin ang sitwasyon doon at in-evaluate ko personally, na sabi ko, dapat maglagay tayo dito ng mas maraming facilities and warehouse at milling facility. Kung sa gayon makat off man ang ating mga kababayan, nasira ang kalsada, ika nga, meron pa rin tayong stock doon at pwede tayong gumiling, no?
0: Opo.
1: That's one, no? Tapos ito nga, kahapon lamang ako dumating mula sa biyahe, mula sa Pulillo Island.
0: Nakikita ko na dito sa mga
1: video. Bagyuhin din yan.
0: Mabuti naman po ang proactive projection ng National Food Authority, Administrator Larry, sapagkat nakikita ngayon na tinitingnan nyo ng kahandaan itong mga warehouses na ito. Totoo ha? Mga bagyuhing lugar yung inyong mga na tinitingnan ngayon dyan sa Kasiguran, sa Pulillo. Nakikita ko rin din sa mga picture na pinadala nyo ngayon sa mga videos, mukhang modern na itong mga warehouses na ito. Baka pwede nyo bigyan ng detalye gaano ka-modern ngayon yung mga warehouses na yan, the Administrator Larry.
1: Well, tama naman, no? Talagang tayo simula nung nadala tayo sa National Food Authority, talagang yan ay ating tinututukan, lahat ng ating mga warehouses nire-repair. Yung iba naman, new construction or about 36 new construction ng ating pinapatayo, no? Hopefully hanggang itong taon, matapos ang taon ito at early next year, tapos na po yung initial 36. At marami pa pong mga kasunod yan, no? Dahil natutuwa naman po tayo habang ating inaaral ang kabuuan ng Pilipinas kung saan kailangan natin ng mga facilities. Marami pong mga local government units ang nag-donate po ng lupa sa National Food Authority.
0: Oh, magandang
1: para
0: balita
1: tayuan,
0: yan.
1: Oh, para tayuan natin ang mga bagong pasilidad.
0: Nice, nice. Magandang balita yan na dumadami na mga LGUs na sila na nag-donate ng kanilang mga lupa at share inihahanda para sa pagtatayo ng mga additional warehouses. At Dr. Larry, alam po ninyo, ito na nga, nagsisimula ang habagat. Paki-update nyo nga po kami, ang buffer stock ng NFA sa kandaan din na ilang araw ang nakastock pa rin upang hindi mangamba ang ating mga kababayan sa anuman halimbawa lang na ito'y maapektuhan ng bagyo o mga tag-ulan sa lugar ng kung nasaan ang warehouses ng NFA.
1: O, tama yan. Bago magtag-ulan, talagang tinitingnan natin ang stock level natin, no?
0: Opo.
1: Kanyang nag-aggressive tayo ng procurement din ng palay. Sa ngayon, tinatayang nasa 9 days buffer stock tayo. Mataas pa rin po yan, no? At patuloy pa tayong namimili. So handang-handa po tayo sa susunod itong darating na bagyuhan, no? At maliban doon, kasi ang ating stocks karamihan diyan ay palay, nag-emergency procurement din kami ng mga mailing services kung saan halos patapos na yung mga procurements na ginagawa. At ngayon, magdidire-diretso tayo ng giling ng palay at nang sa gayon, mas marami tayong stock sa mga warehouses ng National Food Authority. Kaya dumating man ang bagyo, dumating man ang kalamidad, meron tayong huhugutin. Yan naman ang laging pinaghahandaan ni National Food Authority. Nakadagdag lang ito na aming pinaghahandaan, yun nga 20 bigas meron na para naman makatulong tayo. Kahit hindi man sinilanta ng bagyo, hindi man sinilanta ng kalamidad, meron tayong bigas na napapamahagi, binebenta ng mura para sa ating mga kababayan.
0: All right, maraming salamat sa pagkakataong ito, Dr. Larry, sa inyong pagpa-unlock ng panayam. Meron po kayong mensahe sa mga magsasakat, sa mga inyong nasasakupan diyan sa National Food Authority. Go ahead, Dr. Larry.
1: Sa ating mga kamagsasaka, nandito lang po ang National Food Authority. Maganda po ang presyo. Makipag-ugnay lang sa ating mga warehouses na pinakamalapit sa inyo. At sa aking mga kasamahan sa National Food Authority, patuloy po natin ang magandang ginagawa natin para sa ating mga kababayan. Hindi po lahat ng mga kawani ng gobyerno o lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong oportunidad na makatulong sa kapwa. Kanya pagbutihin po natin lagi.
0: Alright, thank you, Dr. Larry Lacson, sa iyong pagpapunlak ng panayam na ito. Magandang umaga sa iyo at God bless.
1: Thank you din at good morning.
0: Alright, si Dr. Larry Lacson. Mga kababayan, ang ating napakinggan na ating nakapanayam dito po sa unang segwada na Go Agri Plus. Sunod-sunod po yan, ha? Mayroon din pagka ito pinag-uusapan natin, may kaugnayan nga dyan sa direkta sa ating tiyan, ano? EJ, at alam mo na, yung pagkakataon na yung pangangailangan nating ng bigas, 9 days ang ating buffer stock. Ayon dito sa binabanggit ni Dr. Larry Lacson, alam po ninyo yung 9 days na yan, mahalaga. Dahil nakakabigay ng tinatawag na confidence na anuman, halimbawa, ito ay, alam nyo na, itong panahon na ito na tinatawag na habagat na at itong mga susunod na buwan ay bagyuhin. Pero kahit na ganun, nakaumang pa rin itong epekto ng El Nino. Hindi lamang po sa ating bansa. May kaugnayan ito sa yung tinatawag na epekto ng malakas na El Nino phenomenon. Yung mga lalong-lalo na ang ating mga magsasaka ngayon, kinakailangan maging handa, lalong-lalo na yung iba na walang patubig. Pero sapagkat nga mayroong mga programa ang ating pamahalan, lalong-lalo sa National Irrigation Administration, ito ay mayroong kakayanan na ngayon ang mga binibigay, hindi lamang yung mga nakaimbak na tubig. Opo, yung mga hindi lamang nakaimbak na tubig diyan sa mga dam na nasa ilalim ng National Irrigation Administration, kundi yung mga solar powered system, yung mga solar power irrigation system na mga kaubayan ay may kaugnayan dito pinabibigay o binibigay na patubig diyan sa ating mga magsasaka. Alright, inatabayan po natin. Ang susunod nating mga kapanayam ay may kaugnayan naman sa National Irrigation Administration. Dahil ang aking makakuusap yon ay meron pong yung pagkakataon na sila ay i-monitor ang kondisyon ng mga dams. Lalong-lalo kung ito ba ay konti na ang tubig o kaya ay sobra-sobra ang tubig. Dahil pagkakulang naman, EJ Ignacio, pagkakulang, namumroblema ang mga magsasaka. Opo, at saka pagkatag-ulan, tag-araw, o ibig sabihin, may mga panahon na summer, bumababa yung supply. At pagka bumababa ang supply, kaya yung laman ng mga dams na yan, lalo na hindi lamang pang irrigasyon. Oho, hindi lamang po pang irrigasyon yung patubig na ginagawa o ginagamit ng mga magsasaka, kundi siyempre nasa ilalim ng National Water Resources Board, ito ay kailangan din sa hindi lamang sa mga magsasaka, kundi yung elektrisidad. EJ, yung kinakailangan din, tapos hindi yung irrigasyon, kasama dyan yung patubig na ating domestic use, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kung kaya, mahalaga po na ma-manage ang pag-maintain ng tubig sa mga dams dito sa ating bansa. At yan, isa sa mga nangangalaga dyan, yung mga ilang dams ay ang National Irrigation Administration na ayon na nasa ilalim ng Office of the President. Okay, naantabayan po natin ang ating makakausap na si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang Manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Sapagkat may kaugnayan yan ang kanyang hinahawakan din ay sa yung command center. Oh, yeah. Ang command center, siya na nagmumonitor. Biruin mo, yung command center na yan ay doon may kinalaman sa mga ginagamit na pangmumonitor. Ginagamitan ba yan ng satellite? Ginagamitan ba yan ng anong mga sistema dyan sa mismong loob ng pagmumonitor ng mga dams? So, natabayan na natin. Alright, ang ating makakasama ay si Engineer Wilhelm S. Chanco, ang manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration. Mula yan sa command center. Okay, are we ready? Again, habang inaantabayan natin. Pagkatapos niyan, mga kaubayan, ang aking panayam, susunod naman ay ang sinusulong ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung mechanization ng mga magsasaka o sa pagsasaka, yung paggamit ng modern farm machineries. O, hindi katulad noon, AJ, no? Alam mo yung paggamit na yung pugpog, kung tawagin? Alam mo yung pugpog sa salita doon sa mga kanayunan? Kasi yung traktora na mahaba na hinihila nung yung parang ginagamit sa water pump. Kaya ang tawag niya, pugpog, dahil ang tunog nung pugpog, gano'n. Yan yun. ang tunog noon, mga kababayan, ay pugpog. Oh, kasi diesel-fueled na makinarya na yung water pump. At hinihila, tama ka. Hihilahin muna, ibig sabihin, wala yung mga baterya na automatic lang, ignition ang tawag doon. Hindi katulad nitong mga modern machineries. Noon, panahon na yun, Tata Rolly, hinihila ng yung belt yan. Tapos, ang tawag doon, cranking. Ika-crank na, pog. Tapos uusok ng makapal na maitim dahil ang gamit nga ay diesel. yun ang tawag dyan ay pugpog dahil pug. Yo, tumutunog kasi makina. Na meron kayo natutunan ngayon mga kababayan. All right.

0: Eto naman ngayon ang ating pag-uusapan mula sa bigas, kanin, direkta sa sikmura natin. Eto naman ngayon yung nagbibigay ng tubig sa mga pananim. Of course, ang palay, yan ang numero uno, ang ating pagkain ng bigas, number one. Pero nasaan yon ang kinakailangan, may patubig muna maliban sa lupa. Pakinggan nga natin ang ating panayam na ito sa manager ng Operations Department ng National Irrigation Administration na si Engineer Wilhelm S. Chanco mula sa Command Center ng National Irrigation Administration. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng pagkakaroon ng Command Center dyan sa National Irrigation Administration?
1: Ang pangunahing layunin po ng ating Command Center ay para ma-supervise ang kalagayan ng ating mga major dams, particular po yung Magat at Pantabangan. Ito po ay alinsunod sa ating protocols gaya ng pagiging pinaka-overall supervisory unit ng ating mga dams at irrigation facilities. May sinusunod din po kaming mga protocols, kabilang po dyan yung ating dam discharge protocols, kung saan nagbibigay kami ng pangunang babala sa pamamagitan ng ating mga warning system sa mga affected areas bago pa man po kami magpakawala ng tubig kung kinakailangan. Ito po ay ting may weather disturbance tayo. Ito po yung tinatawag nating preemptive controlled release ng tubig. Bago pa po dumating yung ating bagyo, ay nakakapagbigay na kami ng warning sa ating mga kababayan. Ayun po.
0: Preemptive release ng tubig. Yan ang mahalaga.
1: Controlled para, winter. Controlled.
0: Oo. Dahil, at saka yung controlled, ano, the release of water mula doon sa mga dam. Paano
1: yes,
0: nyo? Okay. Ano nga ba ang mga halagang datos na nakukuha dyan po sa Command Center sa pagmamonitor ninyo mga dams at operations ng iba pang irrigation systems? Nabanggit nyo na eh. Meron yung release, controlled release, at saka yung containment, of course, at monitoring anong situation. Sige nga, dagdagan nyo nga yung impormasyon na yan, the Engineer Chanco.
1: Sir, Pakiko, ito po yung ating mga water elevation at saka yung reservoir levels ng ating dams. Yung inflow o yung pumapasok na tubig sa ating mga dams at yung outflow, yung ating nire-release. Yung status ng ating mga irrigation canals at pumping stations, real-time weather data at rainfall monitoring, water allocation, distribution schedules, operational status ng ating mga irrigation system sa iba't ibang region, ang volume o dami ng tubig para makita namin kung may sapat pang tubig para sa irrigasyon at para sa power generation components nito. Makikita rin po dito yung pag-open ng ating mga gates, kung ilang metro yung nakabukas dito. At yung ating advanced weather forecast system na satellite-based weather intelligence, yung Tomorrow.io po. Ito po yung nakakapagbigay ng accurate o napapanaw informasyon tungkol sa panahon, ulan at iba pang kondisyon na maaring makaapekto sa irrigasyon at production ng agrikultura.
0: Mahalaga yung mga binabanggit mong yan, lalo yung mga datos na nakukuha ninyo. No? Pero gaano ka-secure ang mga datos na yan na ito ay tanging nandyan lamang sa Command Center at ito ay nalalaman ng ating mga kababayan kung kinakailangan, the Engineer Chanco?
1: Tinitidak po ng niya na ang security na at accuracy ng ating mga data sa pamamagitan ng kombinasyong mahigpit na cybersecurity measures at regular validation ng mga information na nakukuha natin sa field. Ang lahat po ng datos ay nakukuha at pinoproseso ng NIA Command Center kabilang ang mga informasyon mula sa NIA Weather Forecast System at AgroScout. Ito po ay nakasecure sa ating data center dito sa central office. Ito po ay pinangangasiwaan ng ating mga IT personnel. Bawat server po ay protektado ng iba't ibang security tools tulad ng firewall, endpoint o antivirus protection at network detection and response systems. Upang maiwasan po natin dito yung cyber threats at yung nga po yung unauthorized access. Mayroon din po tayong access control mechanisms, user authentication protocols at regular data backup procedures upang mapanatili natin yung integrity at yung confidentiality at availability ng ating mga data.
0: Napaka-high-tech pala ng binabanggit mo yan. Ngayon lang, I'm sure ngayon lang ito nalalaman ng ating mga kababayan. At mabuti naman na isi-share nyo ang impormasyon na yan sa akin at sa mga tagapakilig natin ngayon on a national broadcast at worldwide broadcast dito sa Go Agri Plus, Engineer Chanko. Ngayon, paano nakikinabang naman ng mga magsasaka natin sa mga impormasyon na nakukuha dyan sa National Irrigation Command Center na yan, the Engineer Chanko?
1: Kakiko, sa pamamagitan po ng real-time monitoring at weather forecasting natin, nakakapagbigay po tayo ng tamang impormasyon sa ating mga magsasaka. Nagiging maayos po yung kanilang pagpaplano sa irigasyon. So, malaki po ang nagiging tulong nito kung sa nababawasan yung panganib sa pagtatanim. Yun sa, of course, yung pag may mga bagyo, nakakapagpadala po kami ng SMS sa kanila para ma-warningan sila kung kailangan na nilang anihin yung kanilang pananim para makaiwas dun sa parating na bagyo.
0: Oh, yan ang kinakailangan malaman ng ating mga kababayan. So, sa pamamagitan yan, kami ba dito sa, halimbawa, Go Agri Plus, halimbawa na may manamonitor kayo na kailangang ipabatid sa mga magsasaka sa buong Pilipinas, pwede nyo bang ma-share sa amin yan at ng amin ding ma-share sa mga aming listeners na mga magsasaka, the Engineer Chanko?
1: Ayos po. Pwede po.
0: Salamat.
1: Kami naman po ay laging open sa ating publiko para sa pagayong mga ganitong data ang kailangan nyo.
0: Mabuti po yan. At magkagawa tayo ng collaboration, sabihin natin, discuss natin kay Administrator Eddie Gillian, habang meron kayong nare-receive na report o nakikita nyo sa inyong mga dyan sa command center ng mga datos at mga impormasyon, pwede na natin i-share sa mga magsasaka. At saka lalong-lalo na yung mga dry wetting program ni Administrator Gillian, tapos kung kailan papaano mapangalagaan ang mga tinanim ng mga magsasaka doon sa halimbawa sumosobra na ang tubig at kailangan alalayan. Ano po, Engineer Chanko?
1: Opo. Maaari po yun, Kakiko. Handa po kami tumulong kung ano yung maibibigay naming tulong para sa mga kababayan. Nandito lang naman po yung ating NIA at yung command center.
0: Alam ko, pinag-uusapan natin yung high technology system nyo dyan. Pero merong mga tanong nare-receive namin ngayon dito sa ating usapan. Kumusta nga daw po ba yung mga yung solar-powered irrigation projects? Na-monitor din nyo dyan yung mga movement? Halimbawa, kontrolado din ba sa ibig sabihin nakikita ng command center nyo yan, Engineer Chanko?
1: Yes, Kiko. Gamit po yung ating AgroScout. Real-time po na monitor natin yung ating mga bagong solar projects po.
0: Very good. So, ibig sabihin, ano yung binabinggit yun? Yung makabagong teknolohiya o inovasyon na may pagmamalaki ng NIA dyan sa NIA Command Center sa kasalukuyan. May binanggit kayo yung technologies ngayon. I-share nyo nga, Engineer Chanko, please.
1: Isa po dito yung ating yung Tomorrow IO, yung ating Advanced Weather Forecast System.
0: Okay.
1: Ito po ay satellite base ang ginagamit. And then kasama po dito yung ating AgroScout.
0: Okay.
1: Yung sa solar monitoring. Mm-hmm. And then yung real-time monitoring systems po na ginagamit natin para sa mga pagkuha ng mga data mula sa ating mga dams, irrigation systems at mga ipapanggap facilities. Meron din po tayo dito yung geographic information system para sa mapping. CCTV monitoring network po para tuloy-tuloy pagbabantay natin sa ating mga dams at saka sa ating mga pumping station. At saka digital dashboards po na para sa mabilis at komprehensibong pagsusuri ng ating mga operational data upang masuportahan po yung ating decision making.
0: Very good. Nako, napakagandang mapakinggan, high technology. Pwede ba tayong mag part 2 o mag part 3 dahil pagka iko-collab natin itong program Go Agri Plus at yung limawap natanggap na yung impormasyon, ay kailangang siguro maipaalam na natin kaagad sa mga magsasaka yung mga impormasyon na yan na matapos itong inyong ma-validate at mga impormasyon na yan da Ingeniero Chanco. Okay ba sa inyo yon?
1: Opo, Kakiko, ayos po yun. Mas okay nga po kung makakapunta kayo dito mismo sa ating command center para makita nyo talaga yung ating technology dito.
0: Nako, salamat. Sige po, akin pong aanyayahan din ng mga kasamahan ko rito at na magtungo para makita natin. Tapos ma-set up yung katulad niya, no, early warning broadcast system na po pwede na makasama ang inyong command center at ang mga radio station sa buong Pilipinas dito sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas. At saka itong Go Agri Plus. Yan, Ingeniero Chanco, discuss natin kay Administrator Eddie Galian. Mayroon po kayong mensahe sa ating mga magsasaka, mga tagapakinig ngayon at taga-subaybay. Go ahead, Ingeniero Chanco.
1: Unang-una po, magpapasalamat kami sa inyong programa, Kakiko, at nabigyan nyo kami ng pagkakataon para maipakita o kahit man lang sa radyo yung mga ginagawa dito sa NIAC Command Center, yung aming mga naitutulong sa ating mga magsasaka. Umasa po yung ating mga magsasaka at saka yung mga ating mga kababayan na ang NIA at ang command center laging handa para magbigay tulong, lalo na po pagka meron tayong mga kalamidad o weather disturbance. Maasahan niyo po na maaga kaming magbibigay ng warning para po hindi makapinsala masyado yung ating parating na bagyo.
0: Very good.
1: Sana po tuloy-tuloy niyo yung inyong programa at napakalaking bagay po na nakapagbigay tayo ng makabuluhan at tamang balita. Kayo po yung mga nagdadala ng positive news sa ating bansa. Maraming salamat po.
0: Tama po. Salamat din po sa inyong mga tiwala. Ay, tayo po ay radio na at saka meron po tayong napapanood mula sa mga social media platform. At syempre, meron din tayong Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox TV. Maliban sa AM, FM at saan maraming, lalong-lalong ngayon, pinakikinggan tayo doon sa Muñoz 90.1 FM sa Nueva Ecija ngayon at yung ipapa nating FM station dyan sa Tuguegarao at sa ating mga iba pang mga himpilan dito ng Radyo Pilipinas. Alright, thank you. At sana makapag, yun nga, aking pong kakusapin mga kasamahan ko upang aming mapuntahan, mabisita ang inyong command center. Salamat po ng marami sa inyo and God bless.
1: Maraming salamat po at kami.
0: Alright, thank you. Yan ang kahalagahan ng National Irrigation Administration Command Center. Makikita, malalaman ng mga magsasaka anong sitwasyon ng patubig ngayon at anong sitwasyon kung sila ba ay kailangan ng mag-adjust sa kanilang pananim at saka yung kanilang inalagaan o yung mga patubig, mga linya ng tubig dyan sa dadaanan ng tubig mula sa dam. Right? Maraming salamat din kay Camille Ballesteros sa pagbibigay at badaan ng paghahanda nitong panayam na ito at si Mr. Jimbo De La Cruz, ang masipag na Head Executive Assistant ni Administrator Eduardo Eddie Guillen.

0: buong Pilipinas!
1: So, matapos yung kanina, tungkol sa bigas, abe isusunod na naman natin ngayon, natapos yung bigas kanina, tapos sinundan yan ng command center ng National Irrigation Administration, susunod natin dyan ay ang tungkol naman sa farm mechanization na sinusulong nga ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kung pag-uusapan ang mechanization sa ating bansa, ang may hawak nito nasa Department of Agriculture na ahensya na ang pangalan ay Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Panoorin nga natin ito ng kabayan. Arnel, ready? Sa ating PhilMech Arrancada Program.

0: Alright, balik tayo po sa ating segment na ito, ang Filmec Arangkada na. Bagong aking magiging co-host ngayon at ang panayam sa resource person, at narito muna mga balita mula sa Filmec. Pinangunahan ni Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Director for Dr. Dionisio Alvindia, ang paglulunsad ng dalawang Rice Processing Systems o RPS ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program sa Cagayan noong June 2, 2026. Ang RPS-1 na pinagkaloob ng sa Claveria Farmers Multipurpose Cooperative ay nagkakahalaga ng 22.3 million pesos at binubuo ng isang unit ng 1.5 ton per hour multi-stage rice mill, dalawang unit ng 8-tonner na recirculating dryer at isang unit ng 12-tonner recirculating dryer. Kasabay nito ay isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa RPS-2 sa inilaan sa Municipal Local Government Unit ng Claveria na nakatakdang namang i-procure ngayong taon. Sa iba pang balita, muling pinagkalooban ng akreditasyon ng CPED Council for Agricultural and Biosystems Engineering ang Filmec bilang Continuing Professional Development Provider. At dahil dito, isa ang Filmec sa mga institusyong lehitimong pagpapalaganap ng mga programa ng CPED sa Agricultural and Biosystems Engineering at maaring makapagbigay ng oportunidad sa mga professionals na magkaroon ng access sa mga ito. Sa pamamagitan nito, nagpagpatuloy ang Filmec sa paghahanda ng mga seminar, pagsasanay at iba pang learning activities na may kaakibat na CPD points para sa mga agricultural and biosystems engineer sa pangunguna ng Technology Management and Training Division ng Filmec. At panghuling balita, matagumpay na sinagawa ang isang field demonstration tungkol sa wastong paghahandog ng punla ng palay noong Junto sa lalawigan ng Bohol. Partikular na naging kalahok sa aktibidad ang mga miyembro at opisyal ng San Baboy Irrigators Association Incorporated sa Santo Niño, San Miguel, Bohol. At aktibong nakilahok ang mga magsasaka sa pagsasanay kung saan natutunan nila ang tamang pamamaraan sa paghahanda at pamamahala ng punla bilang paghahanda sa nalalapit na paggamit ng mechanical rice transplanter. At ngayon mga kababayan, sa puntong ito ay makakasama natin live and direct mula sa Filmec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang aking co-host ngayon ay ang Science Research and Analyst ng Applied Communications Division na si Ms. Maria Bernadeth Pagyo Grospe.
1: At sa lahat ng ating taga-subaybay at sa mga viewers po natin, sa ngalan po ni Sir Jet Subaba, ay ako po muna ang inyong kasama ngayong Filmec Arangkada episode.
0: Ayos naman. Nagpapahinga ang ating masipag at alam mo naman yan na buong punong abala dyan sa inyong anniversary. Anyway, sige nga, ipakilala mo nga ang ating resource person ngayon sa Arangkada Sabadong ito ngayon, the Miss B. Go ahead.
1: Yes po. Kakiko, ang ating makakapanayam ngayon para pag-usapan ang CTF-FMOD o yung Coconut Trust Fund component po ng Filmec. Makakasama po natin ang Luzon B Cluster Head ng Coconut Trust Fund Field Management Operations Division o CTF-FMOD na si Miss Nina Kathleen F. Nacion.
0: Sige, pabatiin natin. Hi, Miss Nacion. Salamat po ha sa pagpapaunlak mo ng inyong panahon ngayon sa panayam na ito dito sa Go Agri Plus. Okay. Alam po ninyo, pinag-uusapan ito tuwing Sabado ang mechanization ng ating bansa. Sige, ituloy mo nga Miss B at ikaw ang unang magtanong kay Miss Nacion sa ating segment na ito ngayon. Go ahead.
1: Yes po. Sir Kiko, the Miss Kath, yan ang palayaw niya sa aming ahensya. Maaari po ba ninyong ibahagi o i-share? Ano po yung Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag po natin na CFIDP?
2: Ayan, so yun nga po, no? So yung CFIDP po, kumbaga ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag nga po natin na CFIDP ay ang pangmatagalang roadmap o plano po na nagtatakda ng mga direksyon at patakaran po para sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng industriya ng niyog sa loob ng 50 years. So ito ay inisyal po na pinondohan sa ilalim ng Republic Act 11524 at formal na inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas noong June 2, 2022 sa pamamagitan naman po ng Executive Order 172. So ito pong programa na ito na CFIDP ay meron po siyang tatlong objective o layunin. So una po, meron po tayong para pataasin ang productivity at kita ng mga coconut farmers. Ikalawa naman po, para may angat ang antas ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapababa, syempre, ng antas ng kahirapan at pagsulong po ng social equity at edukasyon. Then ang pinakahuli po ay para sa rehabilitasyon at modernisasyon po ng industriya ng niyog sa ating bansa.
1: Ayan po, maraming salamat po sa mga information na yon. At sa akin naman po nga, ikalawang katanungan, sa atin po kasing ahensya ay meron po tayong tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano naman po itong tinatawag natin na SFP at ano po ang partikular na sakop o mandato po ng ating ahensyang PhilMec dito?
2: Okay, so regarding naman po doon sa yon kung ano po yung mandato ng PhilMec po para dito sa CFIDP, ay ito po yung tinatawag na Shared Facilities for Processing. So ano nga po ba itong Shared Facilities for Processing? So actually, ito po ay mga community-based social enterprise na naglalapat ng practical po na solusyon sa pagpoproseso ng niyog upang makabuo ng mga produkto o yung tinatawag po natin na mga downstream products katulad na lamang ng white copra, coconut cooking oil, coconut water, virgin coconut oil at mga produkto po mula sa farm diversification katulad na lamang po ng kape, kakao at livestock. So ayon naman po sa batas, ang maaaring mag-avail ng mga pasilidad natin at mga kagamitan sa pagpoproseso ng niyog ay yung mga coconut farmers cooperatives po natin o kaya yung mga local government units po kung sakaling wala pang handang kooperatiba sa lugar. Gamit ang mga itinatayong pasilidad, magkakaroon ng oportunidad ang mga kooperatiba po natin para doon sa tinatawag natin na value adding o yung pagpoproseso po nila para mapataas ang halaga ng kanilang mga produkto na direktang nakikinabang po talaga dito yung ating mga coconut farmers. Kung saan yung dating pagbebenta lamang po nila ng mga matured nuts o kaya yung hindi magandang klaseng kopra naman po na mababa ang presyo. Ganyan po. So maliban pa po dito, mayroon din po tayong mga pasilidad para iproseso naman yung mga tinatawag po natin na byproducts. Halimbawa po dito yung coconut husk o yung bunot ng niyog.
0: Wow.
2: So sigurado po
0: Nako.
2: Kasi na once po.
0: Miss Kath, abay, Miss B, habang nanonood
1: yes,
0: ako na nakikinig ako sa inyo. At dalawa to eh, kinig at saka nood. Itong ating ginagawa dahil hindi lang radio, ano? Ang ating inyong napapakinggan at nilalaba, of course, kung saan napapakinggan, napapanood nga itong Go Agri Plus na sa TV at saka sa social media platform. Mangamangha ako doon sa nakikita kong video nang galing sa inyo. Yung kumukuha na niyog, ano? Yan, na nakikita ko ngayon, mechanized, ano, motorized na. Abay na
1: yes,
0: modern
1: po.
0: Ano the Miss Kat, ano mga facilities po ba pinamimigay ng PhilMec sa ilalim ng coconut farmers and industry development plans shared facilities for processing ano na ng coconut diyan sa programang ito.
2: Yan po. Yes po, Sir Kiko. So yung mga facility po na ipinamimigay ni PhilMec actually is meron po tayong ito po, malawak na po yung saklaw niya. Kumbaga
0: okay.
2: Dito po ay isinisure po natin o sinisiguro po natin na lahat po ng bawat bahagi ng niyog ay mapapakinabangan natin. So
0: Nice,
2: para
0: ah.
2: po halimbawa sa mga meat or yung copra po, meron po tayong integrated white copra centrals na may mga flatbed dryers at biomass furnace upang mapabuti po yung kalidad ng copra
0: Wow.
2: at iwasan ang pamumuo po ng mga amag o yung tinatawag po natin na aflatoxin. So para naman po sa mga liquid products natin, so meron po tayong integrated coconut processing centers na may mga graters, milk extractors, VCO vacuum dryers para sa gata, VCO at coconut water. Kasama na rin po dito yung spray dryer naman natin para sa coconut skim milk powder, dryers at saka pulverizers po para sa coconut flour. So
0: Yes.
2: maliban po doon, meron pa po tayo para naman doon sa mga byproducts. So ito nga po yung mga nababanggit kanina na bunot at saka yung bao po ng niyog. So meron po tayong coconut coir processing facilities na may decorticators tsaka weaving machine po. Tsaka coconut shell charcoal granulating plant po na merong charcoal kilns. So meron din po tayo para sa mga food products. So syempre po, meron tayong integrated processing facilities para sa buko at coco food centers na ito po yung mga may kakayahang gumawa ng buko pie, nata di coco, makapuno po. So meron din po tayo na coco para sa sap po o yung tuba na tinatawag po natin, kakiko. So
0: Nakaw,
2: dito po, coco sap
0: napakarami, ano?
2: paste.
0: Oh,
2: Opo. Po.
0: malawak, ano, ang niyog talaga. Hindi lang dahil siya ay Tree of Life, Miss Kath, kundi maraming gamit, ano. Walang hahalos tapon, ano. Ilan na po ang naipagkaloob niyong mga facilities? Saan, at saan-saan ito na ipagkaloob ng Philmec?
2: Ayan po. So sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong anim na
0: Anim.
2: pasilidad na
0: Okay.
2: natapos o gumagana na po. So meron po tayo sa Surigao del Norte,
0: Okay.
2: Agusan del Norte, Lanao del Norte, Bohol, Negros Oriental, Davao del Norte po. So maliban po doon sa anim na pasilidad na natapos na, meron pa po tayong mahigit na anim na po na kasalukuyang itinatayo po sa kabuuang, kumbaga sa buong bansa po natin. So sa kabuuan po, mabanggit ko lang po no, Kakiko. So meron po tayong isa sa Region 1, isa sa Region 2, isa sa Region 3, anim sa Region 4A, lima sa Region 4B, apat sa Region 5, apat sa Region 6, apat sa Region 7, tatlo sa Region 8, siyam sa Region 9, walo sa Region 10, pito sa Region 11, anim sa Region 12, siyam sa Region 13, at dalawa po doon sa BARM.
0: Napakalawak na asahan itong mga facilities na ito. Siya, sige. Ay, Miss B, alam ko meron ka din may tinanta, gustong itanong pa kay Miss Kath. Go ahead, please.
1: Yan, totoo yan, Sir Kakiko, dahil ang dami na nga po na naipagkalooban na ng mga facilities na to. Miss Kath, kamusta po yung naging pagtanggap naman po ng mga coconut beneficiaries ng mga SFTs po na ito? Ano po yung mga feedback po ninyo mula po sa kanila?
2: Ayan po. So talagang nung una po, no, naging abala talaga yung ating mga potential beneficiaries o ngayon po ay beneficiary na po natin sa pagkukumpleto ng mga dokumento at iba pa pong requirements para syempre maging qualified po doon sa programa po natin. So dito po, ramdam po namin yung kumbaga yung labis na kagalakan at mainip mainit na pagtanggap po ng ating mga coconut farmers cooperatives na talagang maging benepisyaryo po ng mga pasilidad natin, lalo na po nung nag-operate na yung kanilang mga processing facility, kasi nababanggit nga po nila na yung traditional talaga na mabigat at nakakapagod ang paggawa ng halimbawa sa copra na lang po, no. Kaya't yung pagdating po ng mga makinarya natin ay nagdulot talaga sa kanila ng malaking ginhawa at kumbaga napapadali nga daw po talaga yung gawain ng ating mga coconut farmers. So dito po, unti-unti na rin po nilang nararamdaman yung pagtaas ng kanilang kita mula sa mas magandang kalidad syempre po ng mga produkto po na nagagawa nila. So mas tumibay din po ang kanilang kumpiyansa dahil hindi lang makinarya yung ibinibigay po natin. So
3: Tama.
2: sinasabayan din po ito ng mga masinsinang training at capability building para sa tamang pamamahala ng pasilidad sa pangunguna naman po at pagtulong sa atin ng Agricultural Training Institute o yung ATI po. Yan.
1: Ayun. So napakaganda po nung balita na to at feedback mula po sa ating mga benepisyaryo. Kaya naman po sa inyong pananaw, Ms. Kath, paano po makatutulong itong mga pasilidad na to sa industriya ng pagliniyog at sa sektor na rin po ng pagsasaka sa kabuuan?
2: Ayan po. So sa pangkalahatan, makakatulong po talaga yung ating pasilidad na ito upang mapataas ang kita ng mga coconut farmers sa pamamagitan po ng pagpoproseso at yung pagdaragdag ng halaga o yung tinatawag po natin na value adding upang yung niyog at yung mga intercrops po nila ay maging marketable products po. So meron po tayong iba iilang mga epekto na nakita. So ito po yung mga sumusunod, no. So meron po tayong yung pag-usbong nila bilang agripreneurs. So hindi lamang syempre naging tagabenta ng murang hilaw na materyales o yung mga matured coconuts po natin ang ating mga magsasaka, nagiging ganap din po silang mga agripreneurs na direktang nakikinabang na po sa mas malaking kita ng kanilang proseso na produkto. So pangalawa po doon is yung pagpataas ng kompetisyon at kalidad syempre. So sa paggamit po halimbawa ng ating white copra processing facility, iniaalis nito ang mabigat na trabaho, naiiwasan yung mold growth po dahil sa tamang pagpapatuyo na natin at nagbibigay daan po ito na direct na pong maibenta ng ating mga coconut farmers doon sa kung saan po talaga ang market nila na naiiwasan na natin na yung dumadaan pa po siya sa middleman. So dahil po dito, no, nagre-resulta na siya sa mas magandang presyo at dagdag kita talaga para sa ating mga coconut farmers.
0: Tumpag, Miss Kat, no? Maganda yung nababanggit mo at saka napag-uusapan nyo ni Miss B. Etong texter, si Mang Andong ng San Pablo, Quezon. Aba, di ba yung maraming tanimang gano? Pananim ng niyog dyan sa Quezon. Abi, nagtatanong na doon sa mga interesadong katulad namin, sabi niya, na magsasaka ng niyog, paano bang makapag-avail noong mga facilities na yan na binabanggit niyo sa Philmec? Ano ang mga requirements at paanong pagpuproseso dyan sa kung kami mag-a-apply? Miss Kath.
2: Okay.
0: Yeah, yan ang tanong ni Mang Andong. Ha, gato sa San Pablo, Quezon.
2: Okay po. Kakiko, regarding doon sa ating mga requirements or proseso ng pag-a-apply.
0: Ano
2: so
0: po?
2: Actually po, meron po tayong mga tinatawag na documentary requirements sa pag-a-apply. So iilan po dito ay yung una, endorsement. So ang panukalang proyekto po ay dapat kabilang sa mga processing activities sa ilalim po ng regional CFIDP
0: yan.
2: At yung aplikasyon po dapat ay dumaan o inendorso po ng PCA regional manager bago po siya makarating sa Philmec.
0: Very good, very good. O anong plano nga ngayon ng Philmec kung sa patuloy na pagpapalawig ng CFIDP, Ms. Kath?
2: Ayan po. So ang Philmec po ay talagang may sinusunod po tayo na phase development approach. So sa unang taon hanggang pangalawa po ay nagtatayo po tayo ng mga processing facility na kumbaga ay mayroong kapasidad na hindi po lalampas sa 5,000 nuts per day. So sa susunod naman po, yung ikalawang hakbang natin is yung 3 to 5 years naman po, pagtatatag na po tayo ng malalaking integrated processing centers o yung nagsisilbi po ng Big Brother. Then also, meron din po tayo yung continuous mentoring and marketing. So, hindi po iniiwanan ng Philmec ang mga magsasaka matapos i-turn over yung mga makinarya po natin o yung pasilidad. Magbibigay po kami ng regular na technical assistance, coaching, tulong po, ganyan, hanggang sa ikatlong taon ng operasyon.
0: Very so, good, dito very din... good. Ba, nako, magandang gaano yan. Mag-part 2 ulit tayo, Ms. Kath, no? Datungkol dyan sa CFIDP. Ay, para salamatan ko na po kayo at sa pagkakatong ito na napakaganda ng talakayan ngayong araw na ito. The Miss B, kumustahin natin ng pasalamatan din natin, Miss B, si Director 4 and Scientist 4, Dionisio Albindia, ang inyong Director, mm-hmm. of course, si Ginoong Joel Dator, at syempre si Sir Jerry Avellanosa, si Sir John Davalos, at saka si Sir Jet Subaba. At ngayon, lalong-lalo, napakagaling. Magparto nga tayo, ha, Miss B, si Miss Kath, ano? Si Miss Nina Kathleen F. Nacion, ng Cluster Head mm-hmm. ng Luzon B, CTF-FOD, Nanga Filmec. Oh, siya. Thank you, Miss Nina Kathleen Nacion. Nandiyan ka pa ba? Hello there. Thank you.
2: Hello po. Opo, all right. Maraming salamat po, Kakiko. Yes. Hanggang sa susunod po.
0: Yes. Thank you. Miss B, salamat yes. din. At nako, nakikinig din ang mga taga Lucena City. Of course, ang Radyo Pilipinas Lucena. Sa inyong lahat, thank you muli, Miss B. Ha?

0: well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
1: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news
10: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin ang akala ko, isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin ka.

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
2: King of the Road.
1: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
3: Maari bang umusog-usog ng konti?
1: Sakay na!
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalap.

0: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.